0: Mala moita o mao e fefini, po a ngeko e koe programa nga maheni, e fefini koto pulelu koto a pefo, ke taimini koe programa ia a e society le whakatonga. Koa se vita a uri whaka koe programa e fefini, pe a ngeko e mai whakatapu koe ku o osino a whaki, kore ke mao mui mui ato ai pe ai, pe a ngeko e ngahi tala koe o whakahoko e whareni me pōko toa pe. Whatawange o ku hongolere i atu, ke ake mautoro ko toa pe, u tau inase e programa e whiawhini. Pe kwe pe hatapa i he whanuani, Nusilani, pe ko Tonga. Pe kwe pe i mamani o ke whanore te ome i ai. Whatawange o toka maria mea ko toa pe. Pe a i he hawhewa koe ni u koko. Ko whiawhia ke whakawhehen o kaunga ngāwe koe i he Eritiopia me nā ke mautana noa ki he mea matauk maho inga i he whenga koe ni ke whakatolonga e tau rea. Ngai ui koe ni ko mariwa tu whakilinta na tau wakai ki he ke ngai reso ni koe uloto ngā ko i he university. Pe o ku lawa nai ke a ko i ngai reso ni koe ni i tonga i he rea whakatonga. Pe a nae whakamanatu mai me ka whanau reitioi u ko osio tana mai. Te koina ko mo wa o ki he musika, mo wa fe hake ki he bookkeeping mo tau itohi, te mo wa o ke media a fe, pea koe tui ko hono, ko hono whakatokanga mai, o ki aha tau whatongi a tato ke whai ke whakamahino ange, pe ko tau whakahingoa, a ngahi wa a ke he kehe mo ngahi rea mahu inga lai a anga maheni ko ia, i he mala e koe ni o tau whakanga ta amake ai. Ko ea rin tamo Filippo, o whakawhi ki mua ke tau wakai ange a tūngau kia e tau resoni pe koe ngāwe koe ni utau ia. He nāu tā ki tonga ke ukau ngā ngāwe koe afo ke o nāu tolu nāu whakahauka whatongi ia. O whakapā atu koe mea nāu whakaam ke mau tā noa ka he bōni. O nāu tō e kore whakamore more mai nāu tolu nāu tala mai whewe ke kamata i hene ka nāu tō ke o ka whonu whonu mai o maheno mai utau e whihi hai mea ta tau. Te kai ki tau hanga whakapapau i lerei ke iai ha tau a tohi tala uhinga kono whare e taha ke ngai mea ngā aue mo ngai whatongi a koe whahau ko. Kai koe arinta, eh? Upe he?
1: Topo.
0: Ka pate tau kamata pe i lokini, eh? Koe. He tau sioni ke whama wholarea, wa ape whoke e taha mitia, na amo e whoirea ko ia mitia. Sio ku tau esanga puke mai a oni o tau ngā aue a kia, pa koe tu he kai ki tau te lava hola me iai. Kai koe whewipe Filippo, koe fōku i kia whare whama whare an, kore o ku iloa moia, pe ku ilo lahi a koe kakai, whanonga ngai mea pēni, o tonua e tau pōpō tala noa ki mea koe no kou hinga atu ki ai. He o kia ngai rea kou tu o tau ngāo e ake ki tau tōru. Koe toen ke iloa pe ku tau whelotoi ki hono ngāo e ake mea koe ni, pe ku mahi noe ni ki he kau whanonga re ti o, kai lawa ai ke hoko ea koe ngai rea ke ngā, ke a ko i aki ai rea so niko ni e kua ko i fōke whai ongo ongo, he kono whare a pueta. Ai, Rinta, koe whakamafora rea na toki aspe e tonga, o hino ngā o lai aki he tau kamata koe rei tio ai se tsi o, he? Pea kamata e hono ngā ake me. Kau fōke ni kai koe hui koe kamata angai e tau whakarea, moe whakahingoa, e ngā he mea ke he ke he whikau aki pea moe whakamafora rea. Ka koe eke e pēn pe kua liriu e ngai rea koe ko ngā mai ake Filippo e ngai ahoni pe kutau te ae tāna ki kia i. O ka mata ake pēn. Koe rei tio e kua smahino pē. Nā e rei tio nā ka mata mai ake wāia uhila mea kato pē. Ora pē kua ase whanki rei tio ngon tō tō holo nā e ui a koe ha.
2: Rei
0: tio tō tō holo. Tio en
2: sisto.
0: E se o kai koko eke e ben matiu ne whakatau fuga rei tio koe ni ne whakatau he whare koloa o e whare mafufura rea. Pea na e ui ko tio en sisto. Aia koe hao fukea me he ingrisi pe. Kai ke loko ase tio en sisto a he taimin he koe mea ngāwe ko kai ke tau ke ngāwe ake. Ai umai no mai koe fo irea ia, ko tau osi puke mai tau tolu ke hoko eka fo irea tau tolu. O kei fo ke ai wahanu ngāwe ake rea koe a tio en sisto. I he kongo konga i he mea whaka uhila. Pea oku koutui te nau ke lau ngā ka tau tuku mai wahangeu tau hao me iai. Koe nā tau ngāwe ake fo irea koe tio en sisto a koe whaingare tio na e maka pe. Pena e kai ke lava ke toi, whi mao ha uhila ke huki ai. Se koe rea fukia e ta, koe maka. pena ma uya mi feka ko sio ko ai pe u ka mo ia i rea kon ta un aki ko li riu na ia ai foi rea ko ia ai hunga ko ha ko maka ke maka casa eh maka re ti o me ko meta ta o pe linta o ke ke takai hole ma mani pe ngai ta pa ke ke ho fa no nga rea ko ni ko li riu no nga aki foi rea ko ia pe kai pe ta ke ta o pe ia
1: ko ta ta ta O kutatai taha foke tai minia ki te toi whanongo ki taia i ere tio whakamaka, he?
0: Ko ia, okay, ia, rau mea.
1: Me meiko e ngahi api o kuke ai pe ere tio e kau vai vai ka o kupalaki fokia ki uila, he?
0: O kia ere tio e kau, ko mea fohono ko whanongo ai ko ere tio e kau vai vai, he? Ko wingan ke ere tio kou kwa ki toi mawahe me.
2: Matuko ko whanau te minia
1: o kutatai
2: telefoni pepe o kwa epi.
0: Ko e koloa aki tau tolu kotoa. Ka ku ange fatongia ke pureanga, ke nehanga o whaionga e fatongia. Aia ko e kepe ko hi ke maino, ai hunga tau pōtano hai pōni. Sio ko e reti o, ai mala koni utau iai. Ko hai unei fatwe ngai rea ki ai, e ki nau tolu koni unau lotonga ngāu iai. Ta fokiri ntake mea ko, io tātā taha fokiri te ia ha reti o maka ia ngai aoni. Whaka maka. Aia ko e reti o ngai aoni, reti o uhila kotoa pe, pe amo e... Ko he hare maho nou ie, umahino pe telefon to to o. O kau e fwerea mou pai la ho mou ngoi o ku lahi hono ngawe a ki pe i kai.
1: Ia. O kou tui au ki ai se vita kau ki whakafoki mua ki he reti o. Ia,
0: ki reti o, ia.
1: Mana tui whaka reti o palaki ki e uhila.
0: Ko ia.
1: Pe o kuanga mahene ak pe foki api o pe. Palaki o tuna ke pao a.
0: Ia,
1: ko ia. Ke fwerea koko pao.
0: Pao, ia.
1: O ku puaki pao a pe ia.
0: Ia.
1: So ko fwerea ia e taha.
0: O si kau e pāo aia, tau uhinga toki e pāo aia ke uhila.
1: O si
0: kai ngaha no kovi, kai iaha fōirea ua pe tolu, ke ngāo eke ke mea pē taha koho no whenga ia fuka ia ke whakalahi mai, pia ke tau toi mohure aanga. Ke temini huhulere e pāo aia, temini ua ka koe mea ta tau pē. Aia koe re tio ia palaki, fōirea mui e taha, kia ngai koe tau siolo pei lokin he te tau wau pe ki aia. Mahino e kompiuta
2: fri. Kako awe o kei saas i o telefoni?
0: Iyo se ange o kei saas. O kou whanonga ke rea kou ngai koe whakafono. Koe lahe ku maheni he ngai rea fo o koe ni ko pao kono whare e taha. Koe feo koe pe mo kinao tomo mai mitonga ngā ue he i he ngai fo i a kau mea me pe. O se o kei nao whai ngarea a nao tolu nao hau moia. Pao te whanonga kou ngai pe mai. O mai u whakafono, ta mai kong whakafono u fiona whakaukau i pe koe haa. Toki mahenu ka te au, koe hui ngai ke ki, ke foi plaki koe o ku charge ake telefoni. Pea koe hare mai charge.
2: Ai, o ku o sanonga u wha amai, ko telefoni aku ke charge. Sasi atu telefoni.
0: Iyo, kono panga charge huri pai kai ke lava si pela i whakalere.
2: Kako, ei alube foki i he anga koha no pua ki.
1: Kako, alube foki hei kau vai vai upe, hei kau matutuang, sasi atuena, he?
0: Sas, sasi atuena. Mea nene koi ke hafo irea taupe e tuha mo, nahe, ke ka pau, e saibu hafiripo mo ne pen,

O sa mo fulo me he ha mo fulo lo to meta tal tal ki he polo kalama ko ya hoko. O te fas ko ni mai ka fa no ngoli tio ko ni me lo to lua si o ne mo unga pe a mo e ka ta manta. Fa na ngoli tio ko ya me lo to lua. Suriana pe a mo melani halapio pe a mo e li ekina. Ko e fehui ko ya na aku tuku atu anenai fe ka waki pe a mo e family pass ko ya ki he ki e tau angapulu ko iu amanaki whakahoko i he aho whalai te. Ko e whehu i na utoko atu, ko e ha ai malae na e tuolai tahai, ai i kuna e tau timiri ki whakafonua malae angapulu i nu silani eni. Hingoa malae angapulu pea mo e tau ko ia na anau i kuna ai, pea ku ositari mai whehu i ko ia o tonu, a whamalo atu ki a lomeri hei matoto. Ae tari mai e whehu i koia. Ko e Malae Akapulu, ko e FMG Stadium, ko ia i Waikato. Pea ko e na i kuna tu o tolu ai a e tau timi ko ia mate matonga. Wafe tafitu i kuna i e tau pea mo i kiwi. Pea na auto i kuna i he tau ko ia pea moha amoa. Pea pehe foki ki he wafe tahiva na nau i kuna ai i he tau ko ia pea mo ingilani. Ko e whehu i whamuimui lewa. Feitu'u na e ikuna ai a tonga i e nao whetaulaki ko ia pea moe timi a Australia. Ko ia e feitu'u na nao whetaulaki ai pea moe inu silani e ni kataki. Inu silani mara akapulu na nao wainga ai pea moe timi ko ia Australia na ikuna ai a tonga i e kangaroo. Yep. Pea pehe foki ki he kai. Ko e family pass whakamuimui ia. Noa valungiau, noa, ni mātolota.

0: whakamawhola atu, whatawangi ke kawe eiki I he whamiri, loloto ngai taimi ko ia o e whaingata.
1: Ko whamalo atu e Linda, pea malo e whataki mai whatongia, ki a Sione, pea bifo ki ki a Filippo. Ko tawa mai eni toi tauminiti e ono, toi tauminiti e ono ki tahawa, ko whamanato atu pe kau whanongo, ko hoko tahawa, ko tau aho valuia o katopa o uafi wa no kata ulakpolo kalama ya havalu I here tioni ko e hikule o e whakatua me lie ko ia ko whakafe atu ki motol ke mo whanongo mai ki he tau polo kalama lahi apito a mea mahu inga ko uhi ko tau whanonga ko ni umanak foke whai e whiri whare area ka ku whai foke sio ko uhi ko si ikainga ko ia o ku I kai ke mau e nau pepā he whanuani ke tau wakai ki ai I he tawhakoni ko ia ko whawhee atu ki mautolu ke mou mea mai I he hoko taha wā ke porkama ko a hikureo o e whakatua meri e hoko taha te mau ki I pereiki ai o ate tau whanangonongo ta mua tau tuaki ta mua tau hiva pea tau te hoko atu o ose porkama ki he ua ko e hawhe tolu ko e ngahi Re oia o e heng hengi koura, pea kua I foki e kaveinga o e programa ko ni aia ko wike ko si na fufua kamata ai, ko e manatu, ko e kaveinga ko o e wike ni ko e ofa. Te tau lava heni o whanongo ki he ngahi ofa ene klasi kehe kehe koia ai ofa, ofa loi, ofa mo oni, eh? Ko ofa loi e ai whae ai vete, ai whae ai vete, ofa si o mea, ofa ka, ka se ke klasi kehe kehe o e ofa. Koia ko a frafe I motor ko programa I nga hire o heng heng I koula I pongo ka ke te wata ta fas pa mo ta ta ta ri ai ke ta programa ko ni o ko malo

0: koe tautai ni ostami ni te hiva pea me ihe taha wā ihe hoatani pea koe lava ia tau fasi taitari taitari a ki ki motolu ka penaro pisope a seroin si lalavea pea pe foki ki a uheina ilon tontuifua pea mosione one vela tupou ki he pong pongini pea kou taitari kotoa ipe pea mo ki motolu kumo mea mai ihe ngalu ope pea pe ke ngalu ea ki he tau polo kalama na tolu koeni kuna wase ha ke tau pesi karisea te funaki Solomone ta palu pea pe foki ka petriki makaafi pea mo fifita leone tiulipe a sika finau Samson Tike, Freti Pani ki Pamaston, Paula Tatafu, Siop Sokai Matapure, Peapehe Gasaya Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steveni Moataane, Lokantani, Yaf Kalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Freti Fonua, Pamohoa, Wate Toltau, Amasaya, Pamotopuluka, Okinau Toluia, Okunau, Asimai ki hetau pesi episode pe kauena mo nevela ki he pong pong ini kaje tau foki mai ki hetau polkalama I he pong pong ini aia ko tau polkalama ini ko ya hono tolu ngo fulu ma fa ko ya o e pong pong ini episode ko ya ko ko loto pe ki hanga o atu a tau kavenga ko ya ki he pong pong ini koe uhi koe mahu inga apito foki ai etau a kavenga koia I he pong pong ini koe uhi hange koe ni koe ngahime a koia o amana ke whakaho koe whiri koe a fonuani pisope ka kuia yesi I whahinga o kuna unofo ta e whakalao I he fonuani o tonpe ke whaha tau ki I wakai ki he tawha koe ni pisope koia koe polkalama hono tolongo fulu mafa o hikure o fakatu amerie ki pong pongini ahovalueni o katopa wa fe wa no ko kave inga fie mau e ongo pure anga Australia mo New Zealand ha fainga marie ki ate ki na utolu nofo ova o ki kai foke ova pe a New Zealand ka hawa Australia to e ova mahu tola hanga ova ya Australia ha ko New Zealand ko ta utolu fika ulaki he ova episode wena pe amo one vela ai ta faki ko ni o ta fa feta o ta ka fa ta ha mo ki na to lu he ata o ngo mo yo pe pe me he o tu tonga New Zealand Australian America Hawaii Britania mo Europe pe fo ki Japan kataki fai mai ha ta la te u ke ka vengani ke lava ke fai me yai ha fe hu I ke konga ulaki e ta polo klama I kure o fa ka tu amerie ki he pong pong ini episode hanga pe ko me ne ulave ko ki ai ko yai pe ka ova Australiana kwa ka ova a New Zealand kwa ke pe he ku hao ko e ko me an ke tau ki si o ki ai ko u hi ko tau nga o fa ka lo tu weni ko tau feinga ke he ko ofa ko ofa ko ka veinga a por kama ko hafe ko a tolu i pong pong ini ko ka veinga ko ofa ko ofa o ku fele pisope a ka ve a ofa ya klas ke ke ofa ofa loi ofa mo oni ofa si o mea eh ofa ka ka ka ko ofa mo oni ke ta wa kai he mama ni ko ni o ku ha ofa mo oni I he mama ni ko ni ta ta ai bene tali I o pe ko ga o ku ha ofa mo oni he mama ni ko ni ka iri ko ya tala te ofa mo oni pe amari pe avete ia eh ta ta upe mo ta si o ko ni ke si ka kai no ta fra lao ta ta o mai pe no ta fra lao ko toa ke fai hasi o kia ihe pongpongini ka foki atu piso pake o maha talateu ospe tau foki epe ka uheina ki heta ulak fehu ihe pongpongini malo
1: malo pito te lama peku kaweni a kaweinga mahuinga pito ke fai hasi o kia ai peko mene mea kwe lave kia ai o kukawe o fai a ihe fahinga mea ku mahuinga au pito au pito Pene ngo pe o si tala mai pe ko ngai ofa ko to pe ku iai pe ni. I re fo kari si o ko ngai ofa la he tolu o fa o tua. Pe ko ofa ko ko ai ai no fo mari to ofa discipline fa na o he ma tu o kai. Ka ko ka ko ofa ko ma wi nga to pe ta fa ko ni. To ofa mai nga pe to ki mama ni ne fo ki no alo ta pe. Ko pe tu bo pe ki ta ga te ya. Ka wi ha fu ofa ya ko ki ya. Kakwe, kakwe ni ya, I tafaaki te imita kwa siu kiai pena, wongo ipe, ko e lolotonga ni ki mua paurawa ki he tau kawenga, ko e omi a fufo i lau maari e ko ia he no kātanga i he whonua ni a tau ko ia e nimango fulu o e Japan Sea, a e Seskatolika i Esleirian. Kau au pito ia, ia. Ia kātoa ngā whafu ofa, pa ka kātoa ngā whiwhia, mi hana kamanta pēha mai kano, mi sa whaka osi nai whai, i he I kādnari nai whahoko i St. Mary ke whituo i heni i loto kolo i hei se rea. Koe, koe mea wā eka tau sio kano ke lawe, koe koe moni au pito, pēha koe koe ngoi lahi au pito, au pito, kau koe ngā koe kāweni i he ta whāki he koe tonga au. Pēha koe moni au pito, koe tunga koa mau tolu ke he whonuani, au ku mau toko ta hawhi tupu e mau kau ova i whonuani. Pēha koe whalaitlin tā, pēha koe koe konga i au pu mau inga au pito pē ke tau tā noa, me tau sio ki ai, pēha koe hae tunga whakau kau, koe koe kau iha ngai mea ku mau inga kako hono mau inga, au ku tau tokanga e kina e fakoni como to lena malo ko hanga la ko ki ta ki mua malo mo to ko wa fe ni mangia to po ai to la ko na si kai nga tonga ka ku mahu inga au pito au pita ai ta fakoni e o te ta hanga e ta to o tuku noa e ta fakoni o ku mahu inga ke ta usio atu ko ki ai ke fai ko ha ha fainga a fainga to koni po ha fainga ngawe e fai ka ku mahu inga au pito pe ia koe kono moni koe ki ai e tau sio atu e mao pe i he kāinga hā moa ia e tuang e tunga whaina maari e fōn moana pe koe hangi koe tunga koe ai koe ai ngahi hangi ko Cook Island ko Niue koe ko ngahi fonua koe ia kumaen atu ngahi whaina maari ki ai koe koe tawhaati koe koe ki rau tolu koe ki ai e kāinga ka futokanga au pito ki ai i he tuunga koe ni ko si ai e ai ngahi tutu ni mga ngahi lama, ngahi policy, ai immigration, ta tau pe eni, pe a manusila. Pe a koe kauia, i ngai mea, o ko ufatawane, pe koe anai, ai ana siwa taha, e whakamuange, pe toi mau mai ha, ha kakai ta tauna na uheni fitu whaake na ufaya, ha ngo i ofa mo oni na ufalele e policy ko ya, pe na ufuake ai, ai tala afa ko ye for no ani ko ye ai to ko ko ka awi ai he i nga me a ma wi nga bi to pe ko be ta ka kai ma ta ta e na i ma la ko ni ki ai immigration ka ko ma wi nga ta ko ko ke ta tu fa ka ta o ta si o ki si o ta ka ai nga ko ko ko nga ai a ku o ku fai ka e to ka nga he fia fini he ku lai au pi koe tunga koe ni nengo mao mai whanga maari e ke whonuani ta tau pe moena e wholau mai koea e tau whanau koe mai koe tori pe koe nau omi koea pe koe saipe la mai tutu uni mai ngahi mea ke nau whai pe hape ke taimi nai ho koe he no kai ke whakate toka ngā ia ki nau tolu i he tawhaaki koea pe ho koe nau mawahe me ngā we pe nau oke ngai whitu keke pe ke oku mau inga fokea ko hoko talo pare mai ia ka koe tainimi ko mau inga pita ki si faha tokanga i kina ki nga tolu. Koe ta faha koe ia e koe usio kai e te vita ku maha ui nga pita ke tau ngā oi whakataha pe lava rewa ke fai ha tokoni ki he ta faha koe nenga o ku ko manusila i hena ho kai peke tau toi ke he tau tolu ia he tunga i he lao he immigration ni e wā koe ki ai. Ka koe ko hono mon koe ki ai o ka pau e lava ke tau ngāo e whakataha. Ko ako usio kau koi ki heni, koi anga ia e whakaukau na ma tala noa pe me si kau whaifikau me kakai ke. He tūnga kou si ai koho tau kakai. Te ko hono mōni koi ia e usio koi ki ai o ku mahu inga au pito ke tau toka ngai. Ko i siu mahu inga ni ke ave ke whakahoko ia ke a upurea. Pala e ko ilo pena e na ia ngai fenga na fainu sila na he na ke ki atala ofa i he na pika fua ka fainga maari e pika tofa ma vai hala mi he puli anga pe me vai te pili a immigration ko ki ai pena na atu we mahal ko wafe wa noa me wafe wa taha ko wakai ko ki he tofa ka moni ko ka toko taha manu tu te vita ke vale vale au bito ya ke vale vale au bito utike ke la ke pia o ke fainga tu unga ia ko ia o ku kai ka faka hoho loto pika faha aloto o mau kenga au pito ke ave ho taure o ke ha o ki loto ki he ture ana au ka e tungko ike apa e katuko e tainimi e iae aho ia usi e kai vevesi o tau kai ngā ufala matapu e ke si tunga koe kuna si nofo holo ai, nofo holo ngai whaamiri, pe kai ke toka ngai kina te nau si, pe kai ke kono moni nau si whai ngai tāhia mo mea koe ki ai, te nau hiki mehe api, ki he api, pe hau koe pe e iae aho, te alo atua e o si nofo maha tahela la kau, pe kai la hala whaka whaka wahe whonuani, e aho ki ai o tau kāinga. Kakatunga ia, nofo koe ki ai ko tau whenga, ha whainga mea prevents before happening, ha whainga mea e lava ke tala tala e whare, ha whainga mea te tawala tō koni, pe aho koe ngai mea koia. E ka hao ke whainga tunga o ku kai vewe, pe o pe ku awe e tō ngā tua tunga pe, tunga whaka ofa moni ku tau sia koe ki ai. Pe o tunga te ho haa hu lau maari he tō kanga ta whaatesi kakai, Rahe a wite o kunga wa eke public principle de whitau laki na o tolu koto a pe, ko si tala noa e pe tunga koe whonuani. Whaka ofa au pito na si nofo pe whamiri, na nofo atu hi hai, na hiki me whee, hiki whee, pe mini ihi tau ki whahanga whamamaria ki na tolu, pe ula kika kore na ki se indi tika nau ova, ka kau ia venga mea ia kutau kongoi lai au pito. Ka tau tau te whito ki na tolu koe, na si omai pe hoka whainga whainga taare na tolu, o na u whanga whatapu, na whaelehe, na whanau i heni, ka koe lai whonuani, kato ka kato ta ongo fule, toki mai whanga maarie, koe fu tau lolo a ia, koe kau ia whanga me te whaiko tō kanga kia. Pea kohono moni koe he kai ke lava ke mai ngai isiu koe ni ki he pafle, kai ke lava ia ta whako ni kakou. Loto lahi au ke mai ta whako ni te vita ke ai ke tala noai. Pea koe haha whainga tūkunga me ngai mea te he koe ke ai. Ke awele au ke au ki loto. Pea koe tuti mahalo, sai moto mahalo kaha mu. Minister ke Pacific Islanders. Ko mātua sile rieni, koe vai te pili loto, na ebe mausakeri tari i loto i ngai ta whako ia. Na efe lave lahe pito pe mo, topan pare mea mātole aho ni, na ia ki whana whana mea ke ngai tau koe, pa kua lava ia. Ka ko siatu ko mo te uwhiri, David. Oko fu pou pou a koe haa whainga tūkunga ki ai, te mousia ko fe ia ai whahai whakapolitikare te nga walala o paia ngā ue, ke nga teke nga dohe policy advancing whainga mea, ke toa koni ki tau kakai ki ai. Mō tokanga ki ai hoko mea mahu inga au pito ia, ke whai hanga ui kai. Kaike, koe mahu inga ki tau tolu he pōni, ko hinga koe tau sio ki ha ui ki ha tala ofa. Moha anga ofa, moha wai hala tofa mai, ke mau ha whainga maarie, si kainga tonga o kuna si ova he fonuani, pe pe he fo ki Nusilana. Ka fokia tu koe hako tau tai ni maalua pito.
0: Io ko whamalo atu bishope, ki a te koe he tawhako ni, pe a hange pe ka matoki hu atu mo vela i ha mawhiui, pe koe tāna ki atu pe, ka mawhoki atu ka hueina, ki ene tataki mea ta polkama a ki a ngai whiui malo.
2: Io o ko whamalo lahi atu, mo e tau whawhita, e tau ausia mai e pongpong whakalo koe ni, pe a tau whiwhia mau pe whoki ke tau look forward ki tau polo kalama o heng heng tō puliruru, ka koe pō puliruru ai hikule o e whatua merie. Pea tau tatari fie fia atu mai whama alo atu ma katonga lewa no whatau lama mai mu tataki mai tau polo kalama mi wharena pe pe fō ki tangata o se o nevela tu pō whama alo lahi atu. Pea ku tatari lei fōk mo e tarai pisope, pisope slon tlalabea me turikina e whaha ko tau whatungea e pungpungin kau ma ak na tolu ko tope tēnau kau mai ki e polo kalama. Kage he koe tau kawe inga ai, mau inga pag tau whanohoa kua tuku mai, pea oku mahu inga au pita au pita. Koe ia, koe rock whew i piso pe tuku atu, kai kamata e tau tālanga. Koe opeheni, katakenge o lawe mai ki hono ma uhinga a ho fu to kanga ki he kaveinga maho ingani. Koe uhi a pea moho o to o mai, ai kaveingani ke tau lawe ki ai i he pongpongini. Koe tui ko mea ko tau pe uhoko o kehan uhinga, pea koe tui piso pe te foki atu. Ke lawe i mai e tau rakwehu i ke konga ura ke tau programa malo.
1: Malo pito alo tonu koe koe kauni iha e whimanga pito ki ai ki whahato kanga ki ai. Koe ngai mahina koe ni koe si lahi au pito ai whetutaki mai a koe hia koe tukunga kui ai ai au tau kakai o kuna i he detention center i heni koe ngā hei kore ki whahato koni koe hawhainga mea e au ki ai pia koe makatu unga ia ai omiki e kufa kau kau amusia mua tau tolu am sia mua ka kai ko na ma fa na mari e fonuani na ta wo mi ke fonuani ko ko ko ko mi fonu au pe ta wo na tol on no fo le le pa ko ya si ka hinga na mai pe ko tu ko ko ya i ko ko ya na fa ka ka u ke o mai pe ho ko pe ma ta fa ne ngo ko ko ma ma e la o ye ta fa ko ya e tai mi ta ta pe un tau ke tanga ta pe ko ma o inga pito ke fa pe fa mes mo me ka ni ko ye ko tu ai ai I tafa aki ko ya ku sio ko ki ai pe na fai pe tala no ke me ka ta klo pe ni ko e ko ko tafa aki ko ni ya ku faka ofa au pito he ia i aho ia ia i aho ia e ia ua tu si e tau kakai ki tunga ko ni ko e na a fio ga tu po ura ke ne haere e fono ne tava ni matolo ko ne ura ke ko ni ko e ia i na ne a fio i na si nofo holo pe he pā kā pe a moe lalo hala whakawa kā wāma mea ko e ke koe ne whai o koe ki si e aha na wapi ka kono ke ke in ka inga ko nā tō lui ko tangata i whonua whonua du nana tō wahe pe nana tō ko hae na mea whai ka ko tau ki ka inga ko tau tō ki ka inga tō ngā ko e kā uia he tūnga au whaka aufa au pito ai tūng ko ia e aho ia e nā si yo nā tō lia o tō whanga i he whainga whainga taa koni ka ko mau inga bito ko tau ki ko tunga ko toko wape tupu o ka pau i New Zealand ka ngai ko toka toka hafe tupu ko heni o ku mau inga bito ke whakatoka ngā ia ai ta whaaki ko ia ko mea ia nā ku hebu whakaukau pe o mai ki hoku lau maria ai ta whaaki ko ni e London pe ne ngā vea ku pehe mahe toka taha ia o sai peka ko ngana nā mela tolo mau mau la o mena hai mea pehe ko ike ai o ku la vea au pito hoku loto o fu mamai o tua ki ke ofa ki ai kau koe ki ke sio koe koe ki sio koe whangatoko wane koe whangatoko whaapine koe whanau o ku mahu inga pete ke tau toka ana ki ai pe koe mea ia e lontoni den hanga whakatupunga ai ngoi moni hoku lau maari e ngau to tonu koe ke whai pe koe whatonga e mau pe i heni koe whitau la ki atu moe kakai moe longai whanau koe ki ai o nau si ngā ue pe ko e kai ko ia te ko e ko ngau na fai ko ngai bo bula ko la ngai ko ngai bo bula ga te au ko ria na fai i ta win he lolo tonga o e fakata na fai ia pe pe ko ngai ko ngai na talangi is a Morton slavery kon ko ia e ko na sanga ilo na tolu pe ai ki faka mana ki fa hili fi ai ki na tolu na si ngau e ka kuna ova e pe ko ka ia i ngai mea o ku wong rai ko la marikia e pe pe e ko ka ia i mea ni le hanga o mai ka te au ai ngai fa kau kau ko e ia e ka te ko ngata nga e ni o he ana foke e tau fa kau kau na ia e ai lave a ia la fa no ngope ki mo e lonton de ka ngau aki ai me e kun sa lo te ki tu ko mohe ko mo na fa ngau ko me ma ho ia ko ki ai ka tu ko ka ni mi ko ki ai o tau ke fa mohe mo te te ki tau we te ki tau ta o ti ka te ki tau tau a lo ta tau tau ai fa fa ngu e ki e pusi ka ko ma ho ka ta ni ko ki ai a ke te a tau fa kau kau o roto si i ko ka me ko ni o ko ya ka ko me ye ko ne na o spore e mo ye ko ki ai ko ha fa nga me ko ha fa nga challenge e mai ko ki ai ka lava ke fua ke ha fa nga mari ko no hi nga pe ya ia ka ko holo mo ni ko ye he ka ke tu ku no ki he ka pe ke tu ku no ye ko ki ai e ko ko ko nga ia e ta fa aki he moro site lo tu nga ta me pe o ko te ka kai to tonu ke na fa nga o me ka o ke he time da ta be ka ma o ma ta han go witlim kon ko ta ba fitwa ma ma ka kai pe na la ba na to bi o fa nga hi ai nga hi ai ofa so ka ngai te ka la ba nai ha ofa au fa to na ne ta fo ke fo ke fu fa nga mari ko ia e fo no an pa nga na pe nga be ke o si tu ri ai ki api me ni pare bi ka fa nga ko nga me ia ko mau inga pito pe ke tau siu ki ai moha pore mo ka kai te na lava ke popo ke ta fai koina o ye lontoni ko e ko kawia i ko hono uhinga i mo makatu unga ia a e ku lave ko ni ko i mo ku feinga ke lava ke tau tala noa i a e ta faaki ko ni ko ia kau foke atu ka te ko e malo pito
2: Io a ko atwe fa malo lahi piso pe ki he kamata i mai e pui pui tu a pe mo uhinga na ake to o mai ka veinga mahu inga koe ni ki tau lawe ki ai e pisopi. O kei mea lala he ua ko to i he rakfehu i pia moi ka veinga ni pisopi o kua. Uruaki, ko e te ova. Ko e ova, na kai ke tu unga ia i ha te hau whakaukau i te hau ova. O ku hinga e te nofo ova tu, hene kai ke feau e te ki i fie mau na te hau ai. e tonga tatau pe, pe time lewa ko ia, o tatau lewa ke whai fo imea koe ofa. Ta tolko ni tau osma u whai ngamari, ta ofa e ki nao tol, han koe lawe te wita koe kawenga koe ni ke uhiwa koe ofa. Aia e time tatau pe, oko hange ko o lawe ma koe na ke fo fo I wha u mai mo a kuntalo tene o hange ki he, ki he lakalaka koe a lompea upe. O koe ke aonga ai mohe, o kulea ngā we. E, tuka po I mai mo ai a kuntalo te pia koe a ko I tau tau kia. Ka koe a ko wakai lewa, pia koe a lewa ke tain pe he te ufoki a tupi sope. O kuea e tau matotonu, ke tau ofa e ngau tolu upte ke ngau si no whakalao. Ake pe uhinga koe ni. Na e finangalo pe o tuai a pisope ke nofo e kakai he mama ni. Nei ngā hei o tu hae maa mani ke tau nofke. Ko tu tu unga whakatu unga whakapule anga pe mo e lao whakafeitu u whakapule anga. Ke, ke e nau lao koe ke hao pa o pa o o. Ka koe ko lao ea asi ho wao te alpikita nofa feitu maa mani. Anyway, sai, koe whehu I hono ua ko atu ka hili ape te ta kolosi ke unga whaifekau. O kia I hao sio ki ha matapa pe koha fonga. Ke ahi ahi na ama o ha whainga maari ki si tau kau o wā. Ta tau pe a Australiani, ka pēki nusira. Te whoke at kapa piso ki Mālo.
1: Mālo pe dolon ton paka kau ina ha whehu I maho inga au pito. Whehi maho inga au pito ke whai hato kanga ki ai. O koi maho inga taha kia te au ai omi ki he pua kau kau ki ai. Ke omi e mihe vai te pili oi puri anga. Koe konga mau inga au pito ia ke omi mehe vai te pili ai puri anga mehe o tonga. Sae. Koe konga ia koe ulaki koe nau lawe benga I lawe peki mua ki ai nau lawe peki mua ke tokotaha I he hoko I he pare mia manatan e le kouloto ka pau e lawa ke mo fuko tuu I he taime u fai e folum. Kono hinga ke tau ataina ai ai tangata ko to pe I he visa e folau ai visa me koloa I he alu ko ngai poda ia o hangi ko tunga ko kwa Europe ai European Union me African Union I he East pe me West me South te ta tau pe hangi ko Asia ko ki ai he ke folau a ko lo pe ha koloa a ta ai koloa me sino tangata I he poda o ki na tole ngai pura na ko ia I loto ia e ko nego e tu pe ato na yo fo tu ma ko le ma ka o va ka tonga ka e lo si I pe ia ka ko no ma o inga ki ai o ka pau e tari ho ta pure anga I tonga ko ia na fo ka ko fo tu ha policy le le fo I fo tu me tonga ko ki ai ki e follow ko ki ai e fo ka anta mu a ke tau atai na fo no tu mai pe ha ta ha ia pe mi kolo mai re e wa o sa ne tutu a o he ka ma he va ka he ka mai ki tonga puna mai ki nusila na visa ma pe bas bon pe ko ka u ia I nga me ia e le o lahi o ka pau e tala noa I he pure ana lotonga I tonga o fata ta te hango a hani ke pure ana o pare mi a hani ke na fo tu u mai ki he folo mu ko kawia I he le o lahi taha au pito koe wano se koe kia he ko eka ni koe taha I he rake whakau kau koe kono koe kia hai pea hei kai ke toi e ke I hai ko ne I o ko toa pe fwoi taha ano fwoi taha whaia koe ki he toko ua koe koe vouti a tia umau ia a taha e poda ke na walu hola sai hangi me koe ke lawe koe mwani pena au me ho toa koe konga pe ne fai wakatupu ki maamani koe kia hai ko fwoi taimi koe na hu mai ngai ulunganga koe ni koe ke whakakolonia e maamani Toloni olo koe niko na teke whakakolonia. O ku wanga whao. Ko tupi mahani ke koe taimu koe na tau I Tahiti ai. O ku whaka o whakakohi ngā hau nao kolonia. Nao whiere o lahi.
2: Koe ia hake kia.
1: Nema ko kia I ka kua hale o ia hau kolonia andu. Koe ia. Sai ya ange koni koi ko ko fisa na ta ta ko ta ta mi fis ko fisi ta ha fal fitu fa na na u na na u an na na u an ta na to ria I Britania ta fal fitu fa Sa ka kutako tonga le vai, na tau tari te tau tolu malu I pe tahiwa no noa. Na tau tok tau atai na loa pe a fisi mo tonga I he taiwa fit noa. Fau I se ke he tapa koi ai. Sa I kako tai mi koi koi I teke, sa I haa moa e posi fai e nao ngawe na tomu ngai I he anga na fai ni. Ko le lei taha a yanga e ufa kau kua kua aku. Pe koi omi koi ki ai, e foko tu u me he pure anga. Koe kau ina I mea ia mau ina ta. He koe whakatū he puriana tonga he whoro mu. O kau kotoa ele na puriana kau. O pou pou I totolo niwa ki hai. A ta he kolo, a ta hamu tangata. ihe free visa ihe na ihe pe lava rena ke ma si faina maria akina tolu o na rotonga over heni pe lise ngai me ko to ko ya ya men ia sai ele ma ko te ele ma mo mo mo fa kau kau eta ko fa kau kau e to u fa ka ta ha Pacific Islanders mo kau mauri o ave o nau o si o ave ta fa pe he kono nga ko kau over ko ta pe Pacific Islanders o tu fa ta me kau ba sai ai ko ko se ko ki ai ta ta o pe mo ta to hin se ri ane to u fa ka ta ha fo hi va kilu ko ni ko to lo ha ko ni ko kau apo to ba ta ko apo ye ni sa o re to tol kilu tupu pe o kilu tupu i Brisbane mo fo i fa kilu Pacific Islanders ta ha po ni 3 million ai o ere o lahi au pito te mgoe te nao awi koe ho tau le o koe hilato. Ta koe mahu inga ia koe koe e tūwhaka taha a fwoi Pacific Islanders. Koe kāwi e whainga fōnga e lava e fōma ua koe ia koe siat koe kia. E koe pāwe ahi ahi e koe koe moni. Le te tau sain pe tato rio tau toko fiha pe heni tonga heni taha mano pe ua mano tolu mano. It's nothing. Comparison of whawhehoa na kia pe mo futu unga e sain hato o taha po ni tolu miliona. Fawfoi gai. Pe pa pa e maha pāti ha ta whaaki koe ke nao me konga ia take nao whiri ai. Koe mea ia kumang. Kake, ai koe koe koe konga ia, ai koe koe koe tolu koe ki ai, koe tunga whiri ha koe tunga kone koe koe Australia. O kake pehe koe lahe koe whee pāti koe te nao pehe mai, te nao lava o li riu pe te nao lava advanced policy ke immigration koe ki ai, koe o whiri ai. Kame te tau o whiria i ha pāti he kai te lau ki ai. Pa koe anga koe ki ai e kusia tu koe ki Nusila ki ai. Kata kpe kong hao ki ai. O ko pōpō pe au ia ki a pira i he tawha ako ia. Nengon tau walu ta a tamaka i he tukana. O fu motua e ko tangi ka e tukana motua e ko meko ia i ua. Let's talk on Prime Minister twice ia. Wafe watoluke wafe wanima. Was to pan pare mia e pa kakai pehe kong hao inga pito. Ke ave honau re o ki loto ke na tufata. Ka foki atu koe hea koe tau taimi, mālo.
2: Iho, wha mālo te pito, episopi ki lawe mai koe hea, mau inga au pito. Aia kono mo o ni, o ku whai pēthe i ngā ia ke awe. Ka koutui pēo ke piki mea reka pē, ke whai hano wharere i ke tau. Ke a ulerei, eh? He kou hi, o ku iai pē, o te, o tonu fa ke whaha ki sawea mo ilo ke te whakoia. He anko lawe, o te tau no whonoa, tau viviri. Koe ki mea si i peke unuki atu ke whatau i fwi mea ka lava ke ao. He kuse. Ka koutui pe te ta klosi ke eo ngō tangata kena kau mai. He koutui na ia e lave a onivela ki mua ka koe. I lotongan ho ngawe ke kainga o ata mō ngā me pule anga Australiani. E pango kona na whai. Nā ia e hau whainga maari e ai ke hua tu apisop. Talan ke totong tuki mai a e nau pē i tau kāinga. Mai maha tau ki tala of ke tau kau owa pe os lava Australian Manusila. E te wita maha kau mea mone vela ma whokeat malo.
0: Iho, ko wha malo atu e pisopi pe api he whokau heina. Ka tau whoki he ki he tangata whaifekau ki a one vela. O kui he line telefoni fe. On vela ku ke maha ke whanau mai pe, ka u whoke atu ka te koe o atu a whainga maarie, ke tāna ki mai pe ko hao whehui ki a pisope pe a uheina e pongpongi ni malo.
3: Ia maha pito o e mātonga lepa pe ke pisope pe a uheina. O whawhetai beko ngā koe kaweinga mau inga koe ni ko tō mai ki mai ka tāwanga i e pongpongi ni. Ka uheini e te wita he kaweinga mau inga pito koe tu he tai mini o kou si mui mui holo he teke holo ai whainga maari e koe ni. Hono tu uaki oi pāti koe ni nau hanga o whaharika hake ai whaka kau kau koe ko so ia ngā ofa ki kau owa koe e whonuani. Ia, ono moni na mau he mui ke kou si la vātu koe whakaafe pe me he sea taki koe ni koe sea kakai pasiki koe hā moa. Ne kore mai ke tāma koe ni nai sea i mea whai ni koe sini koe pasiki ki a uria misao. Ke tawange mua he campaign e nau tae nau ka candidate in Nishon Fesi koe ngā koe kau owa koe fwoi campaign ga nai whai kau owa ka i ai a Winston Pita o rea pe nau whehu i e kau owa ki ai. Ea kono mo ni koe hange koe tānoa koe nau whai he piso pe o whi mau ha tahai a kuongo ki ai community ke tu uake. Ni hanga fa ma opo opo tau kakai. Kona boni ko tau kakai mono. Se wa ko to si o nga o fata ha ka ha mo. Wai ki foi le wa nga ke ma to hare ba tau wa ko. Fa mangi mo fa mo le ia u e kakai tonga. Fa mo mai ange e au. Na mo wo tonu ke mo wo to ki si o tonu. E ma u inga ke tau wa ko ha mo ha mea. Ko pa pare mai ko ko me ko mari e ai me ko tuha ke ko tuha ki ven pe tong sine tonga pa fa fe wi a we ka tonga ko Winston pita na be he mo pe sai ko me ko tau sio ke ka tonga ko ko tai mini pa we tu a Winston pita pa we ni tonga fruto pe de ngal fu fu a kai mini ke afe mai e tanga ta ke ka kai pasiki Veruia e kautonga tala mai o kulaulano e foi polisi koe ni. Kako e toki osi peni, hono tuku atu ke ngai fonua lalai, e mekona na tano me piso bea, kui visa ke ngai fonua lalai. Pe fai ai e toki tangi o takai a afa a nae koe ni. E tangata bena e nesinolo, ilo bea e nusilani katoa. Koe mea koe maari aki o veruia ke kakaitonga koe ni unau franga mai. O afa a nae tere, o hao tete a Winston Peter. Ogiai e me ai a kupuri he tolahi. Ua, o nau hanga o ange hingoa whakamatai. Sio ke koneksini a hamua. Nau hanga whakakakala aki a Winston Peter a hingoa hau eiti. Koe fehui, koe hānai hono uhinga. E iai e makatu ungai. E mao e whainga maari. Pako mea ia e oko whakamu e poni e whanongo mai kakaitonga. Mo ofa mai. Koe koe mea kumafatou tou kalanga atu. Pero falai viat o kore at homo pati voti de ai he tau ki fe fine. Talaba ke ave sa tau leo. Ko ta hea ngai fo unga kousio o mahu inga o pito. E kousio ka ke tu umai kautaki o hamua. Kautaki lo tuen. E ku man man meri e ia he fukakai hake whakarele e ku holo hoi. Man leua na fai ai e fata. E ai a Winston Pito. Ko mea ko mahu inga ia kousio he tu umai kautaki lo tu. Fui mea moni o rau gai bishope. Hataha e ongo ki aiho tau kakai. Ko tau kakai e toto kakai ia. Koe mahino beha mea. Koe ne maopo ia. Tau teke tatole ngai mea keke. Koe tataha e mea mahu inga tahaini. Nau whaamu e tuu mai e tonga. E tau sio fia ki sio tau kakai fai ngataha ia. Koe kai peke usio au. O piaha ngangau e mai. E nau hango pa maopo opo at. Se va ken peine de fija se finia boa que ja la beta que se sine tonga que bisop po po la hiva que fa tau kau me fotu o fai e tau en die tanga ta con o con pekia e talo en de kala kala ka ti tau te ka beta nai ta manga tonga re ai te que si o tau ka tai con o ko malo en kolo me hua ma no to e bene tau to ko a se di mangia o e tai min tau tau fika fika o e tai min e ko malu ka ta ko si aina e fika ua o tonga, e tu e taimini. Kau fōke atu e te vita, e nga me tau taimini, te lai pete ui, e tuku mai ka tau toki hoko atu, malo.
0: Iyo, ko wha malo atu, e, tone vela, malo apita, kau mai ki, e, tau proklama, pia, e, pisope, pia pehe kau heina, one vela, pia pehe ke kau whanongo. Ko e, kau enia, i si u whainga taa lahi mo oni, ko uhi ko loto, ko uhi ko loto, e, pisope, e, Oye, me ape tahana e kore e ki, ki hono, ke foha, foha ki maho loto. I loe ka pae foha ki ho tau loto, tau ofa he mea koe ni. Koe, me ape taha koto e toha ka tāna ki atu. Ihe pekia, ihe ene pekia koe funga korosi I ka inga tonga. Mou wakai, o kuiai foke tau rau o pehe, koe whamiri ihe toto. Koe whamiri ihe toto o hange koe ni, ko au mo e kuongo mātua mo kufanga toko ua mo kufanga tuo whaafine koe whaamiri ia eh? Kai tala mai he peki aia piso pe fōwe nia kia ki motoru koni kaulotu mo whanongo kai tala mai he peki aia koe toto e koe whaamiri e na na whanga tutuke eiki he kolosi pia koe toto e o eiki kutafe I ha kere kere to e whakafoki pe a toto ia ki he kere kere he na ngahi tatoru me he kere kere Ka ko hareva uhinga ne pekia. Ko ene pekia ko ne ofa ya ki tau tolu ke whakamore more e tau angahala. Sio? episode porque que está na aquí coni con comer con casi cae vi ahí nata ova coto a pe ngai fonu amburi ta o que ahí nata ova coto mal ko ben na kam na ho ki fonu an ka ki ova tu ku ke ka pa na again na ho wa ki he ni te ka ki no fonu a ka na ki ova eh ka ba te ta no a vi a me ko ai mari eh fano fano tu ia ko ia hanga hala ia e kai kai la pe kalu se fai ta fe to to foki ke gele gele na nga ta to ke gele gele come come ko ko kitana ki ba bisho porque ta sio ke ai ta ofa ta ka nga se se na na fa nga mari nga ta fa ki o wa ta sio pati eh pa fa nga sio pati ta pa hanga ko au na ma pe pa ku ia e fo nuani i he lei pa kapap te fute ta no a hele pa mari a pito i eh ko ku ko nga we ko he fon wan ta mai pe to na ki kama ta nga we ko pare mi an de fa hu wa a lo nga we si ke na he ko ya bishop eh ko pare mi a fon wan i ta ngo ya na ai e to hi ko ta a lo o nga we to ki ha we e pe pa no fon wa ki mu ko si nga we a fon wan eh ka ko me ko o fa pi halanga koia asi ka ova ko me ko tau ka vei episode pe mo wena ka foget malo ka tau mana tui ko toto e family o staff yo foki be ge ge ge o foki be ia hena nga hita do lu me ge ge ge ba o foki be toto e ko ya ge ge ge ko ene pe kia ana ko ene ofa ene fa na u ke fa mo re mo re da wan hala malo
2: koia io a makatonga leva kama ne vera ku fama la la het opit opit mali petole son mu fa fo fa ta fu ka venga ni ko tui ko ka fa no na fi fi la opit ko e la ve ko na ke to ku mai tu ta mate pe ke me ko ofa e hange ko ena ke pe be ka mata ta programa ai ko mana ki fa ko ta wa hiva pe ko ha ofa mo ni mama io ko fa moni en tau ha o e an hala mo ta se tata a me kolosi ko mo na pito pe jas pe ko e ka ve nga ni ko fa fa fa pit ke e on o la ve me mo tan ata ka te fo ke tu ko tau feu i fa aspen i e ra kon ko ni tau ta la nga pe ki ai ko ha le va ha nga ue o ku to tonu ke tau han e tau to lu ko ni e tan ata i fo noa ai tau o sino fo ke whakahoko mo whakaha e tau tokoni, e tau poupou i aknautolo te ki si ma o anau whanga maarie ke tau tokoni. Koe kaweni he mea whawhiawhia pe e koutu e hoko e tau ngahi tāna ki i pisope mo te tama pe a mo onivela heponi e tokoni lahi au pito au pito. Ka whoke pisope mala.
1: Malo bito e lo toni pa ofa malo ke ngo fa fikau o ku au te tai mi o te fu fra la la kai ai pe ke lo pa ko ha o ga hi ko na poto pa o
2: ko e o la hi kule
1: era su ka shi ko ile ko sofia e ko sofia ko visto me ya ofa na ilo yo fina ko ni sa ko ke ke se na poto ko na ku ngo fa fikau o ka ka mo ha u fisi ko ka e lo tanto ko ko ka u de ya mi ma u na pit te ta na pe ke te a o ka pau o koi koi koi koi koi ngā koi whatongia koni pau ke whai ke hoko to ko pau ke iai aho no ka whaaki iai ko o si om behe ka wā pō ia ko pau ke ke nau taki mua nā tohe mea kota pē a hinga kukunga ko a e o ngō iange ki nā tolu a e ki iai ko tā tolu ko toa koni nā eo mai mihen me taha fitu walu walu ke aho ni ko fu wō mi pē ia ke fonuani no pu mai fonuani iai e ko tā tolu tau kauta te kum fonua ka ko hu tau ke ko me ka nga po pu la ko ka fai hi e ta mai ko ki ni ko me ko ko ta me fito ko no mano tu pu na ave ko na ko ki fisi e ta valo no to lu pe ko ba na se ko ki ai ko nga to ton ko ki ta fai fai ku mi ga na to ko fe una si ya to ya pa una si no fa family ko ha fa na me dia la to ni u ma u nga bi te pe da fa ko he ko ko au ko time ko do pe fe tu ta ki mai ha to ta lo ya pa a te ki ai ki si to nga ia ni o kai to ta to nga i fe he ko pa u la lo ya pa ko ko pa ke wa ke fa ma ve ma ve ta la mai ko e hopo e ha me ga ta fa ko to ke ko pa ke wa wa ke ka ko e ko ko nga ia ai tu pa ia i fa no mi ke mi ke ta fa ki ko ni ko e lo tu ka ko no mo ni ko ki ai ko e ko na we ko ni ko fa ko ni ko ka ka ka to ka ki nga we si ko fa nga we la ha ko ni ke fa ko ki ai ka ko e ko ta to lu fo ke te ta ta ri pe ta to lu ya Taripe, or whatever, oh, but they were, you can't, moni ko ko ki ai ko hanga to tom ke ta fai ko ko ka wi a e nga hi me ma una pito ko e ke fai hat to kana ko ke ki ai e ta u a to ki ta u pana ti mai pe ta ha ta mai po ko fai na ta ki ai ko ta to ki o ki ke ke ke te au ko ko na u fe ta u la ki pe mo ki ta mai ki pe na ta la mai na u ga te am si na ma mai e ye ta fa ko ni ta ku ma ke mo ha nga we ma ko la mai sai ku fa do ya ko ku kai ko ta ngam ma ma hu inga bu do pe ye ko ta nda ta pe nai han lo ki na mo ye ni ki fo no ai ne hu inga nai mo ye ne fo no ni ma hu inga pit ko ta fa ko nai we ma ke mo ke mo mai fo no ni ko se ko pe mo we fo no ke si to ko ni ko so se fa mo fo no ni to ko ni ke mo ma to ai na de ne ka ko ka ko nga ma hu inga ko ta si ko ki ai ko toko ni kana tolu ko ha fahinga mia ko ki ai ke te ko he ka te ke tu ko e fe na kalenga ko ni ki te o ha be ko fa ko na fa o ka ba be me ka tama ko ni ko sima fu ka to ma si te hola ta ko pesti te ti sti ki ni to ma si ku mo ye te ko e ka ke ma ta ye ko pe na be me ko ha ta me fa ko me fa fo na fe na ma ri ka ina e ha ka ina ka ina to ma ko e ni ko na te ko ka u e ai me ko ni ko I'm going to go to the house. We call him more. I'm going to go to the house. E lava con ni ki whanau ke uraki o na ngāla si kau Māori. Me a I e taha o na ngāla tuka kai e whanua. Kai e whanua. No, no, toko, si e whuka, toko taha point fiha miliona a kapai whakatae Māori me kau Pacific Islanders. Ta na ngāwe whakataha. Ko I na ngāwe whakataha ko ia e lava e le o lahi le vai e ki loto ke wharerea. Pe ko I na te kia I hatunga hai pāti whakawharerea te nau palomis mai te nau whaifu ngā koi ni. San? Because I'm not going to be able to do it. Akapai mo tolu ki Afrika o toko ni na tolu kai tuku. Ai Pasifikia o tau ihe platform me taha ko ia ihe kei tuku ko ni. Taka kawea, o ki tuku tuku hifo e nao ngahi mea tadi. Maka wangai mea ko fenga ko fafewe na to. Ha mea umu fote.

0: me mia coe, me funga colosi. Ma tu conta la tu. Coe ne ofa coe me funga colosi. O hau ge. Ya te au. Hange ko tala no a episo pepe pe ko ko ilo ko ni me. Te tala tu ma a pe au. Te tala tu ma. O ko ka wa u he me o ko mai. Ko hi ko fusia si ko ni uta tala no a I fusia to la ta ni. O ka nga tonga a le tio. Eh? Ta fa nga me ko ni o mai ko ata mai. O ko fo u ya ka te au. Hange ko ta no ko ni he pe kia. Eh? Ko pe kia ko ne ofa ya ta to ta fe mai ka. Lo ta pa te fo ka ngata. Ai ofa ko ya. O kua I hoku mala o kuia, ko hui ko wanga afaka ngata ofa. Tukuange ofa ko ya, tukuange ke alu. Ai eko tau si o eni kefu, la wafe koni unau si no fo owa. Ko hea me fai, ko hea mea ko mau he nga we, o ko wahe wahe episope, ko hui ke te lave ai e fahinga. Eh? Ko mea ko hanga mau ko e ihe mea. Kapate tala noa mea koni o maia kao. Ake eko ilo faka papau, ko hui ko fatongia ko ni ke fanongo e kakai ki ai ko mea ko ma wai fainga whaka kau kau pehe ni ko ofa ko fahe kolosi ko ho anga whaka ngata ya koe o kuia I e mea ke te taratu ka koe he kai ke ho I fua mai e ki ha o kore ko kore ko ke e ki ku pau ke tatari e ki ke fai hafo I ofa panito ho I fua ke ho kore o kufai e pisop kaje ko hui ko e tau taimi osta munite taha pea mei he taha, ka e watu e tau tuu aki, moha tau fuu I fasi, pa tau tuki hoko atu lewa ke tau kawei ngaho noua, ko ufa malo atu ka moutolu, moutolu kotoa ku moumea ma ke tau porokama, ngalu ea, mo ngalu ope, tau monu atu ke aki moutolu, pea ke whakau kau lahi, hangei ko mea kou lave ki ai, ko e ofa koe, kune fai, pe kia funga kolosi, o e ngata ia koe, tukuange ofa ke alu, te ke sio lewa ki ai, malo. Ko vai mala ala me kau taha plenit kas me na fanono me tu waki ki he weekendi malo vai.
1: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau mali a hu eik lele ai tonga ko toa pe mou mea mai I ngalu ea ko ia ko tau ngai tu waki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kau taha ka I loa ko I ko plenit kas o atai pe foke ai fra malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea ma fra tau ho mou mea lele mahina kun kosi kau kamata pe foke mahina ni ia moe toko lahi mai fratau ka mafo ke ai kaina o lolo tonga I heni na ngai mea fapi pa ke fai ata ngā ue ko ia ko mu finance ko os pateu teu fo ke kau tahani ia e te evita ka uma a kau ngā fono ngā ai fu uta fo o teu teu atu e niko o ka topa nove ma tise ma ke kismasi os ma au atu ai kas ke ke me alire au ki ngai yut fo o ane koe ko kalas fo o ko ia ko I kia ai a kuhangi ukto I ki pagawa no po ni ang yon o CP ka umape fo ke ngay Ford Rangers mga ay malere ke ke fa malo at ay pe ko kastoma me win na ton ko to ta fo ko ni pensoni pe ala valere to ko ni at kiai ay ang fraho ko at fo ki ke ulele ato ke tiriva ay malere ka umafo ki ay to ngay ka kastoma ne tiriva te na ngay malere iye weekend yagi mo to ko to ape o ku mo laisen tonga ka mafo ko mo laisen lena pe ko I kai pe ke ya ha laisen ya o te ulava le dei pe ao to konia to motor pe fa fe ya tai pe motor mo fe ma wa mo me dire mo fe tu tak me ka te ai va vita ko ta u fika telefoni ko no a wo u a no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo u a no a fitu hiva ono ni ma no valo ka mo me a
0: ko fa malo fo ke vai mal ala me ka ta ko plenit gas pe pe ge pure ki a tuta malo apito ai nga u e pe mo popo mai ki ta polo klama ka nga tonga ka mo fi mau ha mo me alere ya ta babe la va ka ta hani ke na o atu ho me alere yo ke fa nga fe tu be ko ke ia I nu slani ka ge te o atu ape e ta a fasi ko ni ma ki mo tol ko to ang mo ka mai ke ta por ka mai e pong pong ni a te fasi ni ma au e li sia te funaki pe ka Solomon e ta palu pi ta la lilo si on e ta avo o sa ia si tu a kalau pe ape fo ka se lui ma tai se fes ta gires to ia mele la tai havea pe ape ke a piu la fraus malanga pe ape ka peturiki ma ka afi fifi ta leone ti uri pe sika finau Samson Tike Fretipani Paula Tatafu, Siop Sokai Mataapure, Saya Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steveni Mataane, Lokantani, Yafu Kalonigea, ta se ni ulakai, ta ane mahanga pe pefoki ki a fleti fonua pe mohoa, wate tol tau, amasai a pe motolo topluka. Motolo kotoa, oktau ngā ue i he pongpongini, kou ato ai pe fasi ini mā motolo, tatau ai pe ngai wharemahaki, pe pefoki, kau whauri lori, kau whauri teksi, kau security, whanau hopoate, kou ato ai pe fasi ini pe mā motolo. Mo whanau mai ki he tau kawenga ko he pongpongiri ai ofa. Ko he ofa e nai whai he funga kolosi o pekia ka tau mo uiai. Ko ia e kainga tonga, tau manatua si kainga koeni o kunau nofa tai whakalao, na tau nofa tai whakalao ko toa pe i ngai whonua. Pako whamalo at pisope, hange koe mea kuma kore. Whakakau atu pe mo mau whonuani i ho ngā ue e pisope. Ka pai ai hataimi ki mua ko hi ke fetaura ki ai mo pita, whakamanatu ka pita, a e tau kore koni oku whai. Ka toa mo tolu koia si ikainga ku mou, mo ua i he kaveinga koni, ko ato ai pe ai fasini pa maa ki mo tolu, me talamonu ka ki mo tolu, mo lotu mai ke tau lotu, he kukau ia hono lotui, a e mea koni pe a mei he polo kalamani, a si ikainga koia episope. Ka ate fasini pa maa ki mo tolu, ko ere o engahe mea lea pia meia tuilatai pia mo alisi malo.

0: tautaimi o se tamini te hongo fulu pe a mei he taha I he pongpongini. Pako whakatawange pe, he hongo lele I atu e tau whasiko e ha pongpongini, ma ake mou tolu kotoa, mou mea mai ki ta programa hiki ule o e whakatua meirie I he pongipongini. Pe ako whakatawange pe, o kuongo lele I atu e whasini e kumise I kaloni mo kautufi kapa, I he pongpongini whamalo at maloho mo kau mai ki ta programa mou tolu kotoa, tau lotonga ngau e pongpongini, whakatawange pe na mou me amai ke tau fasiko ya I he pongipongi ni kage pisope papeka wena papeka onevela mo tolu I he ngalu ea ma ngalu ope mo me amai ke tau polkama tau hoko atulewa ki he tau kawe inga koia hono ua I he pongipongi ni pisope koe aia koe kawe inga koia hono ua ki he pongipongi ni ke lava ke fai a famemore pisope ko ka venga honoa ko falala ki he otua pe a ke fai halelei ko ia te ke no fai he fonuane ka venga mahu inga apitoni motol ko ia si te ke ai ke mo no fo mo fanongo mai ki he ke he polokalamani falala ki he otua pe a ke fai lelei Koia te ke nofoai I he fonuani e pisope. Katake o tuku mai, ha talateu ke mahu inga o e kaveingani, ke lava ke fai meia I ha fehui, ke konga honoua e tau polo kalama ki he pongpongini. Ko e lotu ia pisope ke fumea malohi au pito au pito. O hange ko mea koni ko tala noa ke, o ko kore au ke eki ke mai ha ata mai matala ke ate au ene folofola, ko mea ko lava I ore ake ngai mea koni pisope. Ko mea e kou lava, pakoe ke maa hoi kure aki. He koe uhinga, he kuka wawia, he tangata uilo I he pau ui halapureanga. Ka kuriri ue kumo uia, ko sta ia ui hanko paurahan ta I hala ki damaskusi. Ta ia uia ai, pia kou foki au ki. Mea koni o kumo oni me fononga ko ia, kou to'o ia o faa alumo ia. Ka foki atu e bisop mo uena. Vela, peke kau fanongo malo.
1: Vale, Pito. Para tomar el papá, como fue así, al Pito con algo, fue jala con la cosa, fue la gente, fue a high passport, y al final de que, porque algo que hay, fue a high passport, y ahí, Ogu mau inga o pito pe ko tau tolu tonga e ko kakai aku ogu makehe very unique people that makehe kakai tonga he ne ngo pe e tau omi ta tolu no foi murini fainga ta ia poko ha na me ko ko kai ogu tau ko o pe ke lo tonga tau mai ko tau polo kala ma ko ki mo ko ko ne tau mai pe ko o am sia e kau Europe mo la tau na tau kai e ki se ni ti e wa ri ti ba me ko tau tau ko he na ka puna pe ma ka to ba la tau ko ka se ni ti e tau to re ko tau ko mai ko ya o fa ki na ya pa tau mai fa mu ri na no fo ai to ka ya ko na ma na ko ya ai ko na tau na ja ku kai na to na ya ko na kum fo no au an da yes bra ko ne me a u la ki pe ko na fo tu ha ki lo Pero aquí lo tengo ya ya o mau inga o pito pia. Ko si as ke, pero ko si as si su clase ka mau ni ka mi ko si as aho fritu ki ai tam tam si as katolika o ku ia ai tam me si as tonga ko e wesiliana. O ku ona do lo ko me te tonga ko fai ko e u lo aki ko foto pe si as. Ko ka venga mau la ta ta no ka he pompong I peku. Pero ke ta fiu ta to le e ta no aki ke ta fa aki ko ni. Ko mau inga ta haia. Ko e ki ai pe ko ko fa hino hino le le o ko ya. Ke ki ta fa la ke o tua. Ya? farala ki e ke teia, oku kehe ai unga e koe tua unga, koe unga e koe unga ngā au e peia. O e farala, oku uhinga au ki ai wha o fua au pito. I e fata fata e tamai, e wha o fua o tui, ki he piki tahi, ki he fei lau lau na fai e se su, koe ne pekia ma ki tau toro. Tano ke a isai e ke hiai, na la vea ia ko hiai ko tau ngai hiai, kono tau tau mo uia. So e koe koe kau ia e ngai mea maho inga au pito kon ke te tau sio koe ke. Nea mo pe uku te fai ngā tā ia koe haa mea koe ku tuo ke ai. Koe e ngai ai whakau ko hanga mena e la veka a lonton koe ki moa. Koe e ngai ai whakau kau na eo mai ke hen. Kana kai ke la veki mea nau hau ki ai. Pea koe mea nuha koe te ki o vātu e. Ki pate pa hoka tu koe ki ai koe ki konga pen pena e ki ini. E ki tāna ki peko fai tangata na hao ngā ote, alu pō ngā o. Tā ma peke whine ki, yeah, sai api tō kai ke winu nau tē tuata mo hao mea kato. Tā aia te meta me teo ki o vātu, yeah, sai whamofa pe. Kai kai ki whalawa i ke, ko ke ti tō tāko ni whae koe ni, na e hoko ko se tuata lo tū na tā whawhanu mo hao mea kato ya. Whalawa rewa i e kia te ia. Tā aho te mai na ua, kawe toi tā mai, ewa leo ku tā mai pe mai, ana. Kau ni pangai, ita ngai fi, kau ni kosi hapai na puke au ia o mai. Kosi au kau ia ihe ngahi mea koni koe ki ai. Koe tau whala ke o tua, koe e kia te ia ihe ngahi mea koto. Koe ai mo fai lelei. Koe kau ia ihe ngahi mea koe, koe te whala ke o tua mo fai lelei. Koe ia te ne hangai e fua ke fonua. Koe ia te ke mawe whae ngā maari e ie whonua. Koe kau e ngā mea ia ka te au ko whi hanga i moia ngai haoni. Pea ko kei fie fie pe, pea ko loto fie maari e pe ke utari. Ka e mea ku tā mai e potu ngā au ia tala mai. Koe toko taha tō ngā ini, pea ko ki kulupu tō ngā ini, koe ana mea koe kai. E ka inga au ko ngō i moni hoku lau maari e kai. E ku ofa ke ki nao tolo ku nao whai, ai angai ulunganga me ngai mea kotoa ko ia neu, o ku loto mamahe ka kai ni, ko inga koe ata ki tu au tau whonua, e ngai mea kotoa ko hoko hi whonua ni. Ka kou tari fie maari, kou tari fie maari e ko ia hako nao hinga ia ko ia, o kou fua ia ia ho kou fato nge ki fua ia. Pangana lawe ko ke ki mako tau tau e kolo se uka hu me tiu tiu ia. Se tu tau, masi ko pi jo mena ku kolo se koula. Pa mole mole ko tau tau ia me kua ngala. Tau tau ai mo ka kai ko tō peo kia te au, whakahoko maa whaingo mo, ko mahu inga taha e kia. Te au o ngoi ka te au ko hameu whaingo fua. O kai hameu whaingo fua ko hiki ai. Ka koe whi hui ko i mo maha tūnga ka venga hono wa, fu whi la la vek pe mo tau ka mo ka venga ola ko hiki ai. E ka inga, o ka pau te ke whai li rei. O siai mono tala of. Ko ia te ke nofua he whanua. Ka koe kau ia ia mea maho inga whao i tau tōru e kāinga. Ko hono hinga ia e lava kia ia e tau whalala ke he otua. O ku maho inga au pito, ku lahi au pito hana tau ne. Pa whalala pe ki mua koe tau lotu lo ngutu ka mama a loto. Koe kau ia mea ia ku kofi ke otua koe ke. Maho inga au pito, o maa tala loto, maa ringi loto ke otua tala ke. Ko winu ko owa e whaka huu au moe hawa. Na urea ke tō taha i taiva iwa whaa. E kua nunga me milusi e tamme owa o tana leka fufu ko e pemo ki whamiri ha ge skapa. He otua, he kai ilo ko e peke ke mao ko hei kei. Ahoni, kua moko puna me whanau fie whanau e whanuan, malava pe he otua ko hei kei. O se tata hiwa e ne owa e whanuan. Ka ku maho i ngā pitoia. Whalala ke otua, whalala ka kato ke otua. Tukua ke koe ke otua, tukua ke o ki whamiri, tukua ke kohai o ki ilo ko hei kei. Kai mahu inga o pita koe tarilota e o tua ki ai. Ka koe kauia i mea mahu inga te tau tala noa ki ai e pungpungini. Kau fōki atu koe hea koe tau taimi, malo.
2: Eo, pa marota pito e pisope ki tau, au maini ke konga honoua e tau proklama, koe tari eni pe koha whekau eni ki he konga uraki, koe hae tau ngawe o whai kesi kainga o teke nao nofo e. Kio, urake whehu i o peni, a koe hā a ngahi whiri mo e makatūkia anga o e whēinga ke tau whairelei pea mō whakatāpui. Pea o Māri e lahi e whēu inu pisope, he ku taku foki o ku osi whakapatonu mai pē e he wholofola. ke oua na tau fiu I he whairerei. Pea ko e whahinga rerei koe ni o os whakatā pui pēia. Koe mea kumahu I ngā e, koe e kau whakatpisope, koe tau rakwhihu ia ke konga hana oua tau programa. Mālau.
1: Mālau, bito, lontor, pe kakau e deha mea koe tu kumahu I ngā e, koe e koe taimi koe niko ki tau hoko ke ai, whaingatā, koe hoko ke ai, mea koe moko. Ke oua pe, ke oua pe, ua ki pe, ke kua pau mau pe, mao pe ke whailelei ke ai. Ko mau inga ia ko ni ko faalere ma pe faia se su faia si su ma pe mo ko kai ko mau inga au pito ia ke loka tapu ho mo ko fata pu kai o sanga ko ilo pa me ta ko tau si om ke fo nu ande patau ko ka uia inga I me a ko ko se tau la ke atu pe mo lo ngai fana o hangi ko ngai u fa ton ton ko ia fa ngai a oni ki ai o fa ai ai ngau ke to ta ha me to ko pe to ton kai te ulau kai, mea koe o kōme ke tainu kai, o kōpe hanghangai mo si kakai koea. O mea koe na hakoi ki ai, na e mai ke whanuani na e tau mua. Na e uhinga mena ke ai o mea ke whanuani. Pe koe omi koea pia, pe koe hoko rewa koea, pe hū rewa mga hi mea ke ke. O ne hanga whirei, pe ne hanga whaatu ni ai, ai tau mua na ke hawa ke whanuani. Na e toko tāna lea mga te hau, te ufoke mai na katuhu, e foki novema. Pe fola alo toko tangane kwa sinu kwa tangane teke foki ape ika. Ika mea kwa ka iki fi alake ngai mea wopla. Tangane mohi mohi nukawa pia toko te pifale kalapuka ki alo ngau. Se pe ngau. Kwa kawa hea ngai mea kwa te nilapu kwa iki ai. Kwa e tuwa mohe ka tuwa ngau e kwa mea iyo mao kwa ita ni kwa iki ai. Tau kei tangata pe tau tolu kia taha kwa iki ai. Maa nyo ni kwa ngai mea kwa toa pe. Ya lata mo bi ke feitu ko ni ko ko ki ai o ku e lava ki ha kai ke ne popo ki ta mangande o va bebe o de olge papu o winu ga ka ka feitu ala ya ko ka wi ha feitu ya ka ti ke lava kai ka ke tolo e ka ke lava ke faka hoko ta mo ko pe nga ko ka wi nga feitu ko e ka ta no pe ga sa me ke ko ya ka tu e ana ko wi ha la ka o pe no fo i a man ke ko to ta ko ya ko le ba ko me fai ko ne lotu ma pe ke o tu a fa fe tai ma lo pe ma fai na mali ki ki po nu a ko ni ko ke he ko ta me ko ko ka we na me ko ni fa tu na ko ke ai ko ta to ho ri ko ta to ke ta ka fa ta mo ka ka e fo nu an ha ne tu ko ye mo fa we si te ko ye ko ke he pe me fa o te ta wo pe o ko ka las pe na ke ke ko na ko to ma ko e ni ma si ko na ko vi la no te ga ko na to le Kati hea koe te mea na kai ki te, o te alu ki te kei, pe te alu mau pe ki te kata, o ku ulea whaaloto lahi mai. Ke kita ki te whaha ngāua, toko tā koe ni hanga, o empower, mo whaaloto lahi kita ki te lava, ki te lea, koe mea mahu inga taha o pito ia I e tawha koe ia. Pe koe hanga pe koe na ke lava koe, koe mea lere ke turi ke mo merina me kakai ko toa. Pea, oua pe fiu he whai lirei. He, I ai pe, ahono tala ufa koe kia, he? Koe koe kāwia I ngahi mea koe kia. Koe seo koe kia I ke tawhaako ni e London. Koe mooni mooni. Koe kāwia I ngahi mea te ne hanga ko o whaka ātungi ai koe mea. So koe tāna koe e tohi FSO kia I tāna koe ulau maari e koe principality o ngā fight koe koe ai. Koe mea mea fai, o te tau te tāwhi ai. Mā māo aki kia I koe koe kia I kono koe ngā ke te hao mea ngā koe tau wele. Ko tō mana pape whau koe koe a sōwhiri kakala. Koe ngahi whakatau ere, oua tukuange. Taenga, o mau inga o tuanga o tuanga koe ki ai. He koe koe taimi te ki hanga tukuange o tuanga ki ngoi lewa tue noa koe me koe. He koe koe ako tō pēna, hanga e tupo uruaki, he ne kovina ni te o tuku hake, ia mohono kakai, moi whonua, mo ia ko tō pē mūmano tua. Kainga, mana tua pē kainga tō ngai mamani. Ona tua peho tua he ko loto e maa nioni na ni fai, ko loto e palofita na ni fai. Pea ko ngai koe kovina nite na fai ko ia, ko hinga ko ki tau tole haoni. Oe bie tau fai ngatā ia tau mai I lao e fonua, me ngahi mea koe ihen koe ka ku mau inga au pito ke. Oe te tau wofi pe, oe te amohi po te tau kauta tola fai ngā mea, kono hinga ko whakaatumia koe. Koe ngā taha tami koe wha poko mai e te situ tako me te kata ko si e hipo ke Facebook a peke si e muke koe ha koe fuhu na e whai koe o ngā ue me me o ngō I lai me na tō mō no mtonga e ku o ngō I koe ngai ta whakite ki ai te ngai fōngo ka te ngai mea ki pai tala noa le reike ka kia ko fokat ko hea ko tau tai mi malo bi
2: Io a famala la heta pito piso ma inga pito ko ta tai mi clave i mangi e feu i ko ene pe ta to ki kolosi ki a makatonga le va pe mo one vera e ko ha a fe kama inga mo tala ofa oktoganga mai ki ai a tanga ta fa usame te fo ket ki ai clave i meta fa ko ya ta to kolosi ki e ongo fa fika malo
1: e lo ta mago Aku dah bina kongan lave atau koi koi falak ya waktu he. Koi kata no Maria itu sami tiaw tahbalu koi kiai lele yang falak ya waktu ya falak ya hoiki. Itu falak kita takut. Koi me ya aku mau ingat koi kiai say. Koi kata fakir koi koi o tui koi koi kai koi falala mo tui a e palhami koi akulawai mama ni koi no koi mam eh kata se kata ngai tui pe koi ui me ngai tui pe koi falala ya koi tui as a bito koi kai eh poha beta hili koi hili pe koi es fila blau heke ni ma hili o tangi mai si pe ni so koi kawe he ngai me ye o mau inga ko ta tol ko ki ai ko hanga ko me na la ve ki ai fa si ka o a te ta ma ka ne ke e ko ka ko lo to e han he o tua o fuaki ne o ke ko ha fa na tu un e fa filosofia pe ko te lo si e ko ngai fa ka kau kau fa o tua a ko ne han na a me ka to ta de le hoko o ta ki bu ranga ni ponu sila ha lo to ofa ke fuaki ke fuaki ha fainga mahi. A tō taha kune tongi a hono lo tō o tau ki ai koi otua pe. He koi koi otua e mana, koi tue mea kotoa pe ia ki ai. Koi tau ngahi mahalo ke mama o, ngai koi tau tuha ke tau tu hua osi tō kai mana ngai otua koi ki ai. He koi koi tau hanga o ilo koi koi ngai whakapuri puri koi koi. He koi lo tō koi mea ia otua koi koi ki ai. Koi e pe taha o kupure ke mea koi ia. Pego mahu inga au pito yang tau fononga tu kai. Koe koloa mahu inga taha ke tau falala ki ai. Koe kauia koe ki ai. Onge koni koe fomatala koni koe ki ai. Koia e tui mo piki tai ki ai ki ai. Kongai e taha piki tai ki ai. Koe kauia i ai. Koe mea taha koe ukuma ke tau loto lahi, loto toa fuka mau mahu koe ki ai. Koe mea ia koe mau inga taha koe ki ai. Kau tak mesti kau faham tahu ni berarti hati tu dia faham ngata. Ya kata si tu, awak tak kau tahu apa? Kau pita kau ia tak mana faham. Kau dapat tahu kau dia faham dia kemudian minta hina. Tapi kau mau ingat kau ia kain. Ia tak faham kau kau ngamang ngata tahu faham. Mau tahu tu mau faham mau pita dia. Kau tak mesti tahu. Tau falala da tolu ko tau poto ostu me one ke falala ke poto o ko solo mone poto ko ode ke falala ke poto ka ke hace mi ko so ko ngai me ko ta ko ka ko manga ko ke ai ko tau ia fe bo na tale fe ko ke tu i falala piki tai sa mo se ko foi ko ka o mai ngai me ia ko mau inga a pito pe o i kai pe i he lea pe i he ngāui ko kau ia i me a mau inga a pito ki ai ka fōke atu ko hea ko tau kai ni malapi
2: ka malata pito piso pe ki he tari maari e ko ia mo ni peho whala tō ko tō peho o lawe ki he piki tai a pape ke te ko e ki whare i pe ke nau piki tai e o e piki ngā moho moho e te homo ko te piki ma o piki tai pe te tea o i kuna e ke ke te makatoa le pe a mo ni vela te ma fōke atu malo
0: i o wha malo a piso pe pape ki a uena o ni vela ka fōke atu ka te koe ke tāna ki mai pe ko hao whiu i ki a pisope malo.
3: Malo pito e te vita ko whakoma pe mawa ki tai ki tau tāna ai e te vita ko e usmahina pe ka te au e whanonga mai ka tai hake ko e whare i whai o lo tū mo i mea ka kia kia kia te au mau inga te tiko ngā ue te whai e ko kono moni masi e pisope te hoko te lo tui a kini hako tūri si kakai o wāhe fono wāti, e? E, moni, kukwe, ako naki maari, kie pia wāhe ako, ma bahe bere pio, Kau nak kita evita ke? Kau nak kita buat? Baik nak kita wait ya ramai. Wah mungkin tak kait dong aje bukan orang baik yang ayah kau nak kita kau faya tu. Bisa juga dia ni tak noah ikut orang tua milih. Oh wah mungkin itu pol kelaman ni bukan orang baik ia haloto. Kita kau ni itu kakai. Kau wah mungkin Kau itu je je tanu aja kau je semaikan ni lagi. Wei si toko tak kau ubah ni nak faham tak ya? Ayah ni kau lontu ya, tengah kau satu ya. Oksi si kita tanu dalam tu wah kau lontu nak anguk. Faham toko ni mau faham lontu tahu fatah ni kau ini. Oke kau lontu faham tahu tanah kau tu mai kau ubah tak faham nak lontu. Lain dia, kalau tak kau naik fakau kau pete, oh hati kalau bagi tahu wow siapa yang berkakai, si kakai saya tak ada. Kau khusus lagi ni, orang kau obai ya, obai yang nak nafuk kalami, saya ni nak mabah ini roto kalami, tuan nafuk utak si seng. Kau tahu apa tu kesian? Kalau moni orang marah pesen dia siapa nua kakai, kau omi aku bauui. Kau yang bisa kalau ini em, kau omi aku bauui. Lagi tadi meminta wakil lo tu, saya nyata ialah ya kakai obai ya, aku faham ni. Ia waktu dia saya tak boleh buat lain. Aku nak meminta fenomena pon faham, tak faham mau popo sedang kakai obai ya tokon. Jadi besok dia lagi opito-opito ini pon. Bun fisi ya kau wah tanu mai, wah amanak ini, okey ya mama kuat. Hanya kau amanak ini, kau sih tahu tu sih mai, pengawe fai. Pengen kau lau, kau lebih fai kau lau tu pun lalap. Dia ya kakai lau tu ibitai mufai nawawe kebotok, lau memandu wah kakai. Kau kata kau kita kau nak, memandu sama bobo bobo sih, fisi ya untuk itu program baru di bukan. Kapai,
0: apa yang kaya, apa yang pun malu. Ia kau malu atau pe, bela, malu apa itu, bela, tanah kimi, pe mui pou pou. Episode kau pe, amia kau si tukang kiai, iye tafaki goni, kau hi kau foirea kau ya kau tala ofa, foirea kau ya kau tala ofa, iye tauhanga ofa ka uhinga i, kau tau si foki kihe. Kisi kain ako ni utaw-talano wa kaya ihe pong-pong ili. Pia, ko nefanongo ko, afsi kain ako ni kefo ili ako ya kotala ofa. Okuhange ako, asiko ha angelo metalupite o puhi ihe ata. Kono talaki ako e, ay folofola, ay otua episode. Okupehe, ene tu uko ya, afo ili ako ya kotala ofa. He kotaufanonga tu ko ni, kasi fanongo kain ako ni, Ia foi dia okfai eta la ofa. Bisope. Kau tala tu. Etu gui foi lang ia na lotu o hange goi ni. Ko me tau dano e pom pom. Ko me fo ke tau fie mau. Ke tau fanongo ki eta lupite o ku pui i pa me ilangi ke fa ka ha i ofa e o tua bisope. Ko me ala ia. Ta ko tu i pe si kai nga ko ni nau si a mo ua e sta fa ko ni. Na lava ke tau fanongo ke fo ilea ko ya hatala ofa. Ihe ngā u e koni e tau kau. He koe ngai pāti tai nimi. Ok nau mei kawe i ngā tatau kotoa pe. A sio koni ke kau nofo tae whakalao. Pea mea pe taha ihe fonuani mau kei hao foki. Aia ko mautolu ku futolahi e kai ngā lotu koe. Este fakta está y ngai me acoya he kuyaipe está uhanga tesio hanga pe ko phone one o ku faka ata ia ke na tu uta na to luheni to kita pe na visa heni kai ke tali ta to luya pe me pasigi ko me ale va ku ha ko ti ya ma to lu ko ha uhinga ko ha uhinga Ku anga e puhi talupite ia mai whahinga koe koe ngena utui ka siho vaa ka taofi ki tau tolu ia koe o tau tui koe ki he. Koe anga pe a sio Mantui, ko sio fuka maman lahi. Amia kone ko wakai gai bishop. Kako wanga pega kumia, ko tau fanongo peke foirea koe ko tau ofa. Ko tala ofa. Ko asi mai angelo mo futalu piteo puhi mahe ata ke tau fanongo gai bishop. Kaje, maalo ka fokiatu ko hui ke tau taimi.
2: Pamalata pito, makatonga leiva mo au pito pito ko tuipe te tau te foki mai pe kore pe ka pisop te tau te foki mai pe mo ka veinga koni e ui ka au. Ke tau sio ange pe aonga e tau potano e pongpongi ni makatonga leiva ke tau te foki o ngā we ime fit whako ia sai. Ko e tau feu i koni o atu pisop e o peheni ko he areva hano lelei pe amoe mahu inga o ia kona kini. E tau tōru kau pēnolo. Ka pēke anā tōru ko ia kau whanongo. Ko hi ka takpisope e toi tāna ki i mai mo ke toi whaloroto mai ka vengani. Ko tui pēu ke pēnge te whakehange e tau whilawe ke foirea koni ko tala ofa. Ai ko tala ofa, ko e tau whakaongo ke ha foi ofa o ku tala ki mai ke o mai. Pe aku o koe foirea kume. E aku kimo ke ufoke atu pisope. Na aku tō mui mai au ki whanuani e foi tala ofa whakamui mui. Aslele ni, na e whakako he tahe wala noa. Aia na uhawa September, tāpune tala uwhai ko ia i sune, si ulai. So ki ai, aia ne tō mui mai fui tala ofa, te ako ene whai pek whenga mok lotu, o ma o pek pe pa akuia i fui lotu pe mo fui whenga pe a ako taurere. E fe, kake, ko e fui lea ko e tala ofa, ko e whahinga tala ofa, hange peha ofa taraki mai o tua ki tawa o sia hano monu ia. E, ka fokeat ki tau feu ia koia oku atu he taim ni pisop ka taki o fokeat mālau.
1: Mālau vino, ki mua te tari atu ukai mea ko tō kanga ki ai he koe mea ia na i he whakau kau oku urea mai a ki e te vita maka. Na ia e mea nau tō kanga lahi ke purea ngāne ngai mea ko tō kua. O hake koni koe e koe. O, kātaki pe ko ngā kua ko usio koe i he passport koe a Sister Claire ta po weni ye. Koe koe whanonga pa whukia pa me i Europe pa me ka koe ngā koe koe na mao koe ngā he whanga maari koe e whanonga koe. Kake ko tu pe o pa pe e ngā he uare ene na whai ki e nā tōru kai. Ka koe mea ene koe o koe whakawhehu ia po koe ha anga no ai e follow. Koe mea koe o koe hanga koe whawe koe he na osi eke ke toko taha. Pera nei now ave kai ai ko me o ka no kai ko pas fa no me do na bi tonga fa no me do na ne pare mi o do da ko ki ai ta o foko tu o atu i ta fa ko ya ba mo me o fa i na ke foko tu mai ai ta fa aki ko ya ke ma o a visa ta wa tai na mi fi fa no a ko fa ko i lope e so ko ma ni ko tu nga ko na o me hen ko fo e ka o pe pe kai a ka se ko mai ko ya pege na ma o mai me Europe mo fe fu nga fo no kon ha wona to ki hen ka ta si fa ofa da to o ai ke ta ko re visa to ko me na do nga ki ta fa ki ko ya e ko no mo ni ko ki ai o ka pa una ta ma o ai fa nga ma ri ko ya ko fo ti re ri ki ta ofa ta si ko ki ka tu ko e ku tu ko he ta ni ko la ve ko ki ta la fa ku ma na to ke hi mi koni ko ni mangia fa ta hi mi ko ke msi te vita ko ni tu pe ko hi mi ko ya e Christmas ko fa kala ta fa kala ta te mi ku wi se ma tol ke ka us palas eh so do ma hi mi ko ya ko ta la ofa ho ta go tua na e pau ke ha ko ha u toka ta na ni mu a na e pau ke ha pe na lau ai ka palo fita ko e ki te ne fa ka ngata ia ko fu fu ko ta ku ta ko ke ko o tua pe ia ta ngahi mea kotoa pēku tau sio kai ahoni koi kiai. E kohono, ngā ngā pahanga ka tūko tai, nipaka tūko pranga isleri. Pranga isleri, ko tūko ia, aku keha siutamu isleri koi kiai. Ko siuta koi hako pē ia, siutamu pensimani. Ko isleri, ko kātua pui toko pulu koi. Taimina ame kau si māmanu na nofo auhe ngai fonua kotoa pē. Pe hoko mai na fotu, koi aho pē tahana fokotu pūrean koi tai whābaru. Ko tau sio koi, ko tūa pē me taha kotoa pē kiai. Te ko hangi ko whanua ko hangi ko me hoko ko koe i whanua ni pata wako mi ai. O ku maho inga au pito pe e tau whalala ke o tua. So ko ko kau i hangi ko ni hanga ko i ko tau tolu ko kia. E ko ko whalala ke se ko pihe mai ke kau tama. Tāni ala tukua lo tu takaava e tāni ala mata pāwa hanga ki se utarepa. ne lotu tota. Pamela ko na live ke ana fanga lion ne tak fere ni be fanga lion ne. Ke te wi ha lion. Se ko fanga me o mau inga ko ni ko gai. Ke to lo lotu ne tau tui me tau fala la ke o tua, eh? Ke to to lu si uta la tu ka tama elinga fitte fo at fonisi. Ta wa ve ka mau tol. Ko o tua ko ko mau tau hi ko me mau inga ko tau lotu. Ina tolu kun kogu ova mga kiai. Na ia ye palanya o tua na kie funuan yai. Te ko uia pe. Tala mai koi kiai. Ko hae kako mea hoko. Ria te toko tolu ya. Si aeta tala. Si aete tu ia u toko faame. Toko tu ene fufote. Mani. Ko e ala o tua ko se su e kui lo toho. Kai. Malava pe ia.
2: Malava.
1: Pate mulo to si i pate mulo i ai ka mulo to to a koi ki ai kātaki i pe ki ai. He ko mea iu koko mei mei ha u ke tau si e tau kātaki i koi ki ai. O kātaki i pe pa si hanga maha kakai koi ki ai te si hirifia ki te au. Ko mea ta, ka si au mai au lotu kuna si hirifia, hei tala puke he kau lotu. Ke lepo ka si su fea i ai au to inga ki ai. He ko mea iu. Ke nau mau e tau ataina ta tau pe kongi ki ai. E koe kauia e ngahi, e ngahi mea kune, kune hanga o mai ka tau tau wako me ai. A koe e tau tui pa tau tali. Kuhu hanga he kātaki ke ai ahi, tali ai ahi ko mea whawhiwhia kongi ki ai. E ka hanga whanongo pa pe mo tolu hoko koi ki ai. O te mou tō kānga me tō te mou loto si mo tō kei. Whanau mo ke tala nō pē i himi koi kei. Kei sātai pia sātai te kei liwa ia. Whakato hanga ia ngō keha tōnga ia mo fisi mo hā moa mo ngai whanua koi ia. Koi ngai polo kalama pē te hei kai te fō i pa te pahi e rea koi kei. Koi otua manatu ofa. Manate o tua pakutau kei mo ua peke whare o tupou. Koi hinga koi mai moa ola mo nane whai koe ia. Koi kauia he mea maunga ta. Taimila o lua lo koi tahiti. Hongo ia si whaka ofa koka ana ure e hoku nau kolonia. Ke rea tu ki bifi. Rea taha moana nau kolonia ki sia mane. Pea koi mea koko koko alo pango pango ki Amerika nau kia i ahoni. Koko fisi. Na nau kolonia ki Britania. Katausioto ki tonga, ai taua taina koe ia koe. Kakono ki kehe ia very unique au tau kakai mamani. Iko hinga koe mea nai whai, mai moa e ne athio. Tani ngu si whai ngai taa ia holo kakai konuani. Taurea koe imua koe koe si kai ha, small but significant. Kono topu vaene tui se ne heni. Ko asleeria ko toa ia. Ai mana tua he o tua e ne athio. Mana tua se no kakai he ko lotu ina ne whai koe ke kou tukua ke au mohoku whonua mohoku kakai. Moia e mui mui mai hoku tu a. A tau tolu koe ni koe ia ho ni koe iai i nau tolu na whai nga ta ia e oma. Mea ke tau wako mei kainga kake si ilo ta haku oma. Alu ki ai.
2: Ki ai.
1: A mei di to kanga di to kone atu ki ai. Ko kakai ufa mea kui tonga uke ni whonua ni ai. Kai wa fa kasi si o ya tu ko ka ke ya dan ki se ni to ke tala ye ko so ko ka we ta fa ko ka ta ura ko te o ku ma ke te to nga
2: to nga we to
1: o ti ki ka pe pe ha ta fa ki te he ye ma ma ni ta ha ra ta ve ni ma o la nga ve ni pe ta ha ta se to nga pe ya ta ku ho ko nga me te he ko ka nga ka ku ma ho nga ma o fa nga o nga nga fa kasi Jesus Kristo fa Jesus ka la ji ta mo wi ki ai. He koe mea mau inga au pito ia kāinga. E kāinga whanau oku kātaki pe i e kulea pe koe kāku mau inga au pito pe kia. E? Koe kate ilo kua taha oku whainga tā ia ova mga mea pehe. Hamene ke ihe ni kāna tau mana ke noko uki whanau kapako hoku ki mutu i whare kia. Tō kōni atu ki ai munga. Kore ke community ke whaato koni. Koe kaui hanga hinea man koe kia. Koe koe taime ni koe na. Koe paunau si nofo pe uta pe. Koe ngai mea pe he. Ufaka ofa au pito. Koe tātou kao ki kia. Koe kaui hanga hanga hanga ulunganga. Ata tolutonga koe okune hanga. O omi hai okune nefu au pito e tau ilo ke otua. Koe fukakai pota tāwe kakai tonga kakai koe. Kakoi mau inga koe hanga koe kaulo tu. Foi mea e ua koe koe ki kiai. Ke tangata whaifika au kene mau koe. Koe maa sima koe mo mama. more massima ko talano ko ikia he kos bika more massima ko ha pa pula ki to ba mulu mulu ke kakai pe ka ma o ki ha time ko ko ko ko ko ko ma ma ko ma te ho ma ma ma si ko fa ka ofa mo ne te ti ka ka ku ma inga au pito pe ke ta to le e ka inga ti ka inga fa no ka fe ku mi ka na to Fikum gana tol ba upo ke ilo pepe telefoni ba ko ni ni ba ka ta ni mi ko wa o mai ni ki e ki ki fa la la ka ko ni ko e teknolojia ko fa e fa ni ta la i e i Facebook am nga ne pe ko e fa mo ta ya te fini mo to ko na ki ave ki to am me ka wi e fa nga o lu nga e ka e nga o ka wi e e ma wi nga pito ke o ti ta wa fi ki nga e te ka ke ka si fo ka to ka ta ta ni ma lo
2: Io a ape famalo la he episode ko hi ko e tau la ve pe foken ki he fehu i mare ko ni ko ha ho no le lei mo no ma inga a ko na kine o tau fai o mai no fok episode ma inga e na tol ko te ke ma e na no fo a te tau ko ki fa papa pito ki si le a ki a me ko ova na tol te ke ma ha na fai nga mare e sai o kunau tuku te linga Ke ilo ke tō tākotoa pēnā e owa pē mau ene pēpā, eh? Kai ke, tai koe whanki tāra noa le le ia tō koni ka kina tō. He koe whai tō lahi ia e tō pēpē mō makatoa rewa mō ne vela. O ku nā fufu pē ina tō koe nā rea nā tō koe hipē koe ha, koe lo tō, koe ke tāua tāina. Kai, koe ku ki lawe teki he mau e pēpā tā e fit me valo e kua wā. Ko hoku an kolo, nā na whakamalo e sino, koe tama fu. Nā na whakamalo e sino pē mō loea. Na ngawe ke immigration consultant. Hangarewa he e ku ankolo, o kore anki ai ke tokoni mai ki ae mapepa. Pena e lava, tokoni ile mapepa a mao. Taimiko na o mao ae mapepa piso, na kuhanga tokoni e ka uovala i e fonga koya. Koe mena e tupunga e koe mao e ku HIP, ko tokoni e ka utonga, na e mao e na mai pepa e sai. Koe fonga e ia, tau ofa, tau wahe wahe e tau mea, hene kai ke tau tu aga peo mai o mao ha tau pepa. Sai koe mo makatoa rewa na mo hao pepa pe mo ki he. Ka ku mau tolu koe na mau fō mai ala koe. Pea koe o ne vela ke te makolosia ka mo, ka koe ai lewa ha taha oku, oku maa lunga inkwesi ni, le rato e pasi o ta e mai ke mo fere ni ko hi ke kore ke whakahu atu a tau kore. Ai taim ta tau pe, makatoa rewa te ma fōke atu ka mo ua mo ne vela, malo.
0: Io fa malo a tu bisotta pe che ha umenna e non è vera la cata che pe capaute a me a che tana chi mai che tana mai va a vedere dai mi tutto mi dite ta ua che a ua cago mantui e non è vera co capaute pe a me che tana chi mai perché tana chi mai malo
3: cuore pe a cu che bisotta pe con tui malo pe cavie pe la quantui yo con mi bocuefi e corre che ai clave sta ba e smith uane si e tu tacchi per Winston Pita tutta ma che tu devi ta con i rotonu ai via con fai che cava boa per con di poco mai Winston di ore va capisso tu tacchi ma non lasci mi per Milton e mo fai mone connetti con i rot kawa moaia, aie ingoa, matai e masii. Toia pe ave fawe iu nau loto e sāpate. Foto no tauhere i loto. E koutui pe kokoe, e tangata tonu te kehanga o fawe tūtaki ki tau tolu ki a toni. E fai a tau tokoni, iso tau kakai. E po matapoto e kau sā moaia. Kako ia pete vita, kau koki ato.
0: Kou whamalo atu vela, e kau ia i e... kore mamafa apito apito kuke fai i he pongpong hini ki apisope. Pea kou pou pou at foke au e vela. Kou pou pou pou au ka apisope, kou hinga a foke apisope o ku fai e fili e kamata pehe wike faka osiko o e mahina ni, eh? A e fili ko e fonuani ka ko e taraki foke a fitu o e mahina katu, eh? Ka ko e hange ko mea koni kulao ko e vela. Ku matapoto e kainga hamoa Oku, e malava pe koeanga e kutui ke faha feinga ke lava mai kiheni pia whakafei a Winston Pita pia talaki ha tau malanga ke tau, koeanga e kutui episop, ki ha whare o ki lahi kohinga ke talaki tau malanga pe mo e tangata mo Winstoni ka pe auspen fa hata hale ai ki ki tau tolu e ka nga tonga von one bishop he ko ko ka wen he tau mari o fili e foi hu ma go ni apita moni foki ko to fi ha mal to wa ni ala ga apita o ko to kon pare mi ai von one he tau mari e ni he ko tau wen e tongo fu ai fare ale apita ko ko ko ku manga ma pita ke ne sio ke ta fa con i pauta la pita ia ko mauria ma kakai pasfiki ko famili pe ia ko famili ko ia ko famili ko ko me ko ko ko me ka pa we ma wa fa nga mari ke ke hen ia pe ta la ki ta u a malanga ta ki ha fe du ko tu ie si po po i he ka nga tonga a me ko di pa ta ko re ka pita ki mu a fili ke ne fa hale ai o hange ko me ko fa ka wa mo a sio Oang ena tolo hingoa matai o pita, ya mo me a katoko ya nau lotu fakataha, lea pita. Ko tau si teke mea ko ni, ke ya ha aho tau fanongo kutu umai angelo mune futalu piteo puhi mai he ata o talaki. Ko talaki e mamani. Fakao si pe mea taha, ke tau si o ki heni episopi. Ko tau fonua pe taha e pasigi na ikai kolonia ia ke ha fonua. Tau fehu ifo peka tau tolu. Ku tau fehe tai nimi. Osi ilo e maamani katoa ya kotonga ina kai kolonia ya ki hafonua i maamani. Aki kuhanga he tau whanau. O talake ngai. O kukai ke wharea ki heke. E koe. Koe tau sieta whako ya. Ka upe tamang tonga ke wha hamea e whaia. Ke mahino ya na ke tau kolonia tau tolu. Ko tau sieta whai nga. Aka pulumu. Koe loto ya ku loto ya. Eh? Ke tau sio ke ngahi mea pehe, tau whaka amu, ke ngahi loto yo kwhi mai ke whai ake tau ngā ue. Eh? Oia pe mahalo pisop? Mahalo.
2: Ia. Ki mo peke ola tu pisop e, ko kena koe kore e na ko tui te ke lava lele. Ka pau ke alo kumi o maua a tō masi o vaku haku me kere kere tau te onoa, ka me kai te lava mea koni. Foke a pisop e mahu inga mea koni. Mahalo.
1: Oia. Malah kita tak pernah ni ke korek ufai dia lah kau kiai. Aku kan hanya dah malah bagi orang tua.
2: Iya.
1: Pernah dia kalau mau uang kau kiai, kau kau korek dia he me ufai he ni al tafitu. Dia kau sampai kau ke malah bagi dia ke dia nak kau tu pun awak ki Afrika dia kita atau pulih dulu kau ya. Ke malala o ka paute fitu takia apongpong paha ahope e mao wa ke matala noa. Kange koia, kone to kohi mai mo toke ta Christine lia maa ne nai. Kene whamanatu maka tinte awe ngahi uwea ko toa ia koe kau toa na anau pole tau. Kone lia nen whaim ngatea manatu iangi koe kau toa na e pole tau ihe foi tau koe no ulua ki koe kia. Pene omo na ulise hingoa mo mea katoa kia. Ka heku tui ta ere eia aku koe mo iku falala kihe o tua he mea koe ni. Ka whakama mata pake ka kau ki yaha whainga maari kia. Ko pau ki forward out. Nei a motor be de mo ko pe fitu ko ya be ko de sieri tonga po la fitu ko kai. Ka o mai ma si ke ki ta o malanga ta. Pa vo fa bi to pe ya. Ka ko no mo ni ko ki ai ko o tua ko to pe ya ko ni hanga ma si ya me ko to. Ko ko mo o ko ta. Ka ko pau pe ki. A lo to ko.
2: Ai ke la ba. Io.
1: Ko la ba ya pa to folau ki fa na mari pe ya ki. Kaike,
2: yeah. Kau fokia tonton ka koe ke he. Iyo. Iyo, kontoi pe episode ke ke whamapopo mai e pe, ai tau kawe inga pe amoe whamaloat ki he mea kona, he kaike ha mea tai malawa. Ko pau ke malawa ena, pake toki alu ki Afrika. Ila, urakaya toka ke lawa, pake toki alu ki. Kau fokia pe ka koe ke ke whamapopo mai. Toi tau mite ono.
1: Malo bito e lontone te papa Maria pa ko fifia la ya bito pe ya e e lava ke tau tala no ya na i si ko ko ko ya e pa i si ko ata ko ma ke fila ve ko ko tala pe ko sensitive na me ko ka ko ya ka te ya o ko ya lo ma bito pe e ta fa ko ni ya e ya ko ma ina au bito pe ya e ka inga ko no inga pe ka we ni ka ve inga ya ko ma fa tu tu ke ka te ko ke lo ke ka ke ka ka ke Tako au, o lahi au pito ngai mea hoko pe whetu taki ki ai, pe ta tawai pe, koe kawani i e tafa aki o ko fuongo i lahi koe ai tuunga si ia o tau kakai noin. e ko tu pe mahalo pe lower

0: Yeah, koe toa apu te tamai koe nā, hangi koe lawe koe ni nai koe kei, koe kawena kau mōngai tangata i e tawha a koe nā, koe wa tolu ki he wa nima na toko ni pare mie toko tā koe nā. Koe koe pau mau pei e ki ai, kei koe whakafoma he o tua maka toko tā ai e konga koe ni. A mea nō tau tala noa i koe he pōni koe koe ki ai, o ku... Malo ku whalea rea ki ai, alo to langi ki ai, koe kau angela tapu, ngau tolu ko ta whea tawa mai. He koe tau ki polo kala maa, tolu ia, ku raki pe ki maha tau mea mea, da tolu koe kau penolo koe ki ai. He koe raki koe ki ai, amaka tau tolu. He mani koe kua ngoi koe ki ai, koe lotu koe koe ki ai, ku maha
1: ui. Ikule, katu a meri.
0: He koe kia mako ia. E ko te kalofi ama koe o mahu na piri e ki ai, e whakatua meri e koe, koe whatua meri e koe ki ai, ke o mani hae, me ko kawa toko taha, o pake o, koe ke wiri fia wika, me e tatau e peke fitu, he? Tatau e peke, o ka paru, e kore me ka tama ke, a vea o, a vea ke more mo uika e ka taha te paka kai, nu fu e wala kai na te au, fia maari ange ke ngai mea koto te ki ai, he? Ka kome, ka koe kawa, ia kawe inga e, e poni pe ko kol fa mole mole pe na pe ko hangu ka mure ma ngai ne ko ki ai ka ko ne amoni ko ko ki la mari ta ko pa mahalo ka ta na ki la we e ko ta la mai pe ka te au ia i he to ta ko da ma fata ta la mai ko fu fu ma ko ko ne ko mo ston pira ke me a o fu ho mare ka te au ka ko ka u ia he ngai me ko ia pe ko ke malava pe ia ke fa fa tu ta ki ko ngai ngai me ko ia mi ta fa aki ko me platform ko ko u ia ka ko tu be e ia i ho mo lo tu ka inga e ko e me ma u ngai pe ia ko ki ai ko mana to fa to ko ta tonga pe ka i te ke ia to ko le ata solo mo ni ke ka ai ke ka wasi ova me au rocky ha ke ka wasi ova te ne te ke please on te ne te ke lao te ne mono mono la fo o ko ngai ko pa fa ngai mari ai ka kai pacific se ko me ata ta te to ke to ko ka u ia la hi me ko to pe o ka pau e ka mu ki ta to to ko ke no france ko to ke ta mu be ta fi mari to ko ka u le a pito pe ia ke ngao ta fa e ka ngai ko ko me ma ga pe ko te fa mana to te ko e poni e pom pomi ne ta to ko ke ila nga taha ku si e ta fa ati ko ni to ko ne ki ai alu ki ai ni ko te te telefoni ko te ila fe tu na si e alu ka ko ha me ti ke ala to ko ni atu ka na tu am si amo ta to lu si ta ma o fa na ma ri e fo nan ko ni ka ko na to lu ku na ya a ho ko me ko ma na si ko me to ka ki ai ta ke ma ma o a na la no ke ma ma o ki ai na ha tai mi si ho ko ai fa ta ma ki na ka ki ta lea me ta
1: pa to kon
0: ya to ko i ha un ko i ka
1: ka
0: ko e o ia te o ku ko fa mo le mo le ko mo to ko ta pe a ta mo le a mo yo e ma lo ma fa na mari e ma to nga le ma pe ho ki a lonton di pe ki fa ska o ga le vela e po ko ni o fa la he ta mo to lo ma lo bi
2: io ko fa ma lo a tu e episope pe pe ke a buena pea mo ne vela ko hiko ta ta mi ku to ta minite ta ki e wa e pea ko tu be ke fo ke to be ke fra o si mai ta programa i ki minite ta ko ne to episode a ta ki keres malo
0: malo Victor e ma fa fita ya ke acion ko ya ko ma fa na mari ma fa fita e ma la mari e ma ko le de ke acion ke to ko ni la mari e ke ta ta ki ai te ko ha na o ti ma fa ki na to ko to pe ko na no fo o va fo no ani pa te he ki lu sila na ma ko le acion na fa na mari ko to pe ko ya ko ha na no fo e ma ma ma ya fa via lontoni pa pehe ke te vita mena ki hoko te polo kalama ka hoko ia ne vela ki nao tolu kota pehe a tamo e ongo buiri ahe pongpongini te mai ma kore peke a thira na whainga maari e mau kakai ma kore ia ma lota nga maari e moni ka Jesu Kristo ka ma whamo ui Amen
1: Amen
2: Amen
1: Lalo
2: ko wha malo atu e pisope malo apito pe ka weina mo ne vela ko famana to pe ka mo to lu ka fanongo e half e tolu te mato fo ki mai pa mo weina ko ka veinga fo ki pong pong ni e ta nga hiva ko ofa pe a e alwa tu le vaia i e kupe shiko ya aku i e etiope mo to lu na mo fanongo mai famalo atu ki e puku i fo ka pension fifita pe ka re ko tonga pe fo ka komisei kaloni mo ki mo to lu ko toa o ku mo to hi mai o famalo ki he taupo.

0: ko e tautaimi osi e taumini te ua fitu. Osi e taumini te e ua fitu pe a mei he ua I he pongpongini. Ko ia ko e taimi ia osi mi te ua fitu pe a mei he ua I he pongpongini. Pe a ko e tau programa foki o kuhoko I he pongpongini ko e ngahi re o e hengi hengi koula ki he pongpongini. Pea kou taitari peku hinga ke huma a uena ke whakahoko ate tau porokalama ko ia I he pongi pongi ni. Pea kou whakafe I ki mautolu kotoa peku mou mea mai ki he tau porokalama I he pongi pongi ni. Whatawa kebe te mou ma uha porokalama lelei I he pongi pongi ni kuia I pefo ke kaveinga I he pongi pongi ni e tau porokalama ko wike kosi na tau porokalama aki ai manatu. Ai manatu I he wike kosi ko e weekendi ai poni ko e ofa ke tau si o ange ki he ofa I he poni ko oku I kai ko ofa foki oku taha pe oku kalasi ke he ai ofa I he e tau fononga ko he mama ko ni kuiai ai ofa mooni kuiai ai ofa kaka o kuiai ai ofa loi o kuiai ai ofa si o mea o kuiai ai ofa koe koe kalasi ke he ia e tauanga koe o ti fain pe koe tauanga o whakamatala I koe ia ai ofa hono kalasi ke he kaje o ku mei mei a ngahi hiva koe o e pōni o ku iai pe ai uhinga ene a e asi ai pe koe ofa koe ia o ku kau I he kalasi fe ai kalasi fe he te tauanga kapaurewa o ku ke ilo hata ufo hiva he pōni o ku alo atu I he tau programa he pōni pake ilo koe ofa koe ni koe ofa mooni pe koe ofa koe ni koe ofa aku loi pe koe ofa koe ni koe ofa kaha kaha pe koe ofa sio mea pake ki tohi I hake pe whahinga koe ni oku mou I he ope I he tau pes Facebooka tohi I hake ke tau sio ki ai ki he ngahi a tafaki koe ia o he tau programa I he pongi pongi ni kage koe kore koe ia oku whai ki ak tau tōre pong pong ni, he tau programa ko ni. Ok tau ngā ue a kirewa, e tau ngā hi tāme a papā e pong pong ini, ko uhi, ko e māri e ko e ai ngā hi tala noa, ko ia I he tāme a papā, ai aku tau ngā ue a ki ai kau tāme a ko e pong pong ini, ko e fui wa whangatapu, ko e mapu a vāea, ko e tupe tai ki, ko e kalapu kā whataha, pia pihefo ke mos mos koura, funga one taka, toa aho panilolo, ngalu whanifo, manu reo ngoi halawaha akolo, pia mo hene re muri, I he pong pong ini. Koe tu uia koe e tau ngahi hiva ki he pong pong ini. Kaike, oku, o taitali leifo ki a uheina ki he tau programa I he pong pong ini, hangei koe ko mea koe ko ulawe koe ki ai e uheina, ko tui pe ku ke o sima upe ai ngahi kautame a koia o ku ne fataki fatongi a koia o e pongpongi ni kua ha o tāna ki mai e uena ki mua pe ata pautoki o atu a e tau fasi koia o ku taitari aki e tau polkama he pongpongi ni e uena malo
1: Io a peho malo lahi maka tongarewa ta kumai ki kong fa o se tau polkama aki e pongpongi ni pea koia koe kai fu koe po fu ene por kala mamari we ki fata tari mai ka ufano ngo ka I he wakai ke pongpongi ni makatoarewa koe koe tanga hiva koia o e pongpongi ta koe ta mea papa I kai ngata ai ka koe fo I ka veinga koe o e uta uhiva ai ofa pe ko tu I fa papa koe ka weni a pō Māri e tau ngahi wā makatareo ke he kawe inga ni pia kou tui pe kaumai nā tō koto apete nā kaumai e pōpongi a sire e mo tō Māri e pe uhi wā o whātatau ke kawe inga ko ia e o whawhi e tawhi mo tō koto pe kau whanau mo tō te tau kau ngā whanonga I e tau ngahi le o hengen kōla e pōpongi ni ke tau hanga a lewa o whakakato ai o whā I he ngahi hiwa mwen ngai wha upuna ke tāwa o e pongpongi ni. Wha maa wadu tu au pito e makatoa nema ke ngā wala heko ia, kake ki tu e whalo loa ko fo ke atu kataka mata maa loa pito.
0: Iho ko wha maa loa tu e weina, eh? Pea hange peko mea koe ne ulawe koe ki ai, koe kawe ingani fo ki koe o wha o ku kalasi kehe kehe o wha, o kai ke taha pe, eh? o kai ke taha pe o kras ke ke o fa ia I tau por kalama wena ko e mea pe ke ko korea tu ke hinga ke ke wakai pe ki he o pes Facebooka ko hinga ke mahin e ku kai o kai te kai ke asia ke ataha e ku pe si ke tohi ake aspe fa hinga ko aia puna asio mai ka te kai ke lava ke tohi mai e wena ta fako ya ko mea pe ko kore ke ai kake ka wate fasikoni ke taltari aki ki tau tolu ko tofo ke fasikoni feu ge ma koni ko uhinga ko ngahi ko fasikoni ko pe ko kainga ko ya niwa fo ou e nau a fetu tak ko nau kainga ko feu ge ma koni ke tau fanongo ki ai ko uhinga to ma fasikoni ke taltari aki tau tolu ka ngau e tau ngau e pompongin ba pe ka mo tolu mo me ma ngalu ya mo ngalu pe fana ho poate que está ufanongo que fascini pe auspeto kamata prueba está por kama está ufigan full koya que pong pongini ko ofa me muri a fuspala o atu ya fuiva o fanga tapu kage he buena pa o ate fascini ta tali aki kita to lu koto ape pe ape fo ka ta to na kau por kama koya a leo o fatu amerie ki pong pongini malo

0: e tautaini ku toi tauminiti e uafa. Toi tauminiti e uafa ki he tolu I he pongpongini. Pea kohono taitaria ki mou tolu kotoa pe mou mea mai ki he tau polo kalama I he pongpongi. Whakatawange pe e kiko furimaono. Ongo rere ya te polo kalama I he pongpongini ki a te koe pea moe. Feu I ki he mako ni e uena koe koe hange koe ya koe koe kulau koe ta kaveinga koe ke pongpongini pe koe film koe ya polo kalama koe ofa e uena koe ke kitana ki maange I ha ovakai koe ya ke kaveinga e pongpongini e uena pe tato ki hoko atu ki ta fika ngon fulu malo
1: Iyo a samala tapito e makata ne mai ko hi na e kamata I foke I ti furi hi ko ni ke ni to sa kare le pe mo ko sa mari e po kama a e no kamata I he wi ke ko si na ta a o mai e ne ko mana to e ta na tala va te tala a e fra fo o fo ko mo e fi fi a e ai ka na to na na fa no e fra foke na mana to I he na hi va ka ke I he pong pong e ne o ta nga o aki a o fa O mai no koe te wita hanko e lawe laki o mai me. Koe o wha ku kehe kehe hono ngā hi fōtu ngā e. Koe o wha mo oni, koe o wha loi, o wha fūfū, o wha peke ma uha mea, o wha heka ngā hi o wha keke. Ka te koe wakai ke ai I pongpongi ni te wita maka. Koe kawena pongpongi. Ke kore peke pāi ngā mokna tō te rau kaumai. Tau tak taha tala mo ane o wha he pōni. O wha tatau peke ngā hi wha upuna ke tala. Māre au pido pido. Pai kawe ni he pō māre ngari wā te ira maka. Tau hanga o whafunga ni ake mea koe kehe kehe ai mea koe ofa. Pese au pe koe ofa ku mea whaka o tua. O pao pike ne ata mai ki tua he ngai whonga keke. Kai kehe te ira maka o wha mālo ki ai ka whoke atu mālo pita.
0: Iyo ko wha mālo atu e uheina empe a mōne apita mea koe ni ku ke lawe ki ai. Kai ke? Hange ko mea nei rave koe ki aiko, tau whika hango fulu ki e pongpongi ni, o ku o atuia e fuiwa whangatapu, koe ofa mei muri a fusipala. Tahafon ngahi mai moa tahine kuini, a kuni charote, a e fasini e uheina e. Pako uate fasini pe a maa ki moutolu kotoa koe ni, o ku mou kaumai ki tau polkama, ko wike ko si e uheina e tau polkama e wike ko si, ko sefo koe ki aike mea, aia ne vi ua e toko whaafe tupu e.
1: Oh yeah,
0: io toko fave topu na na uviu ko I e programa I e wike ko si ko e poni ko tui pe e te fuhu pe pe e poni a pe a me wike ko si ko ia o ko atu ai a fasini pe a ma ki mo tol ko ni na mo kau mai ki e programa ko a hikure o e fatu a merie ki e piso pe I a sero wini vea pe a pe foko ki a te koe weina mo sene ne vela tupou Pea pehe kalisea te funati, Solomone tāpalu, pita halalilo, me kau whanonga reteo o koia me itane itini, sione tāvo, me kau whanonga reteo pia me he west o kalani, o saias tu o kalau. Se lui matai se fesi, takiresi to iahi meleratai havea, pea pehe ka piula whakaus malanga. Pea pehe foki ki a kumise I kaloni pia mo kau tufi kapa, reko tonga. Pea pehe foka pensoni fifita puku hihi fo. Pea pehe ka peturiki makaafi, fifita leone, pea motiuri pe sika finao. Samson tike, pea pehe ka Fred Pani ki Palmerston, Paula Tatafu, siopso kai mataapure, Saya Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Muataane, Lokan Tani, pehe ka afkaloni hea, ki Handri, pea motaseni ulakai mokau, Ngā ue koia kau whauri lori unau tūwha halo e tau ngai koloa. Pea pehe hoki kataane mahanga, Fred Fonua pea mo hoa, wate tolu tau, ama saia pea mo topu luka. Pea pehe hoki e ku ato e pehe whasiko ni pea ma fispuna maka ki Meripoane. Koia. Koia. Aiko toki ose nia a e taha wahena e uheina, eh?
1: Koia.
0: Aia ku ata pe fasikoni pa ma au e fispuna. Pa peka ku moutolu kotoa ku mou ihe ope, ka utekai ke moutohu yake ke ulau whamalo atu ke moutolu. Uheina ka ufoke atu katekoe kua hataha mehena ke ave ki ai e tafika hongfulu ke pongpongini, malo.
1: Mo Klausia ha unga tau o falahet ka motol, maalose mo keine amai ki ta programa, te mo si ihu whaki mai ta programa o falahet ka motol, te aku ate fokene me kau whanau re teo me i Wellinga Ton, o whapeong lelea. Ko tai tai lele I e toko ua, tai ni ko whanaki o lare I tawake, me sau te o falahet ka koe whanaki o maalau piti, a mai pong pongi ni te a wha maalau ta pito o falahet ka koe me wha mopuna, o ko te whainga maari e mai ai mea ko tō mena. Pito ape te pōi mea tēne ko Mary Eni, tēne ko Pepe, o ko te a mai ki taupo kama o falahe ata pito Mary Eni, ka koe te amo I whāmiri o wha kifinei ki te amo siare. Mālo pito. Io ke a Sam Fawesi, ko nusi kaumai muktato o wha Sam, mālo pito. Kolosi ki a Anetu Kia, o wha ka mōmato e tā, mālo sa mō kaumai ki te pō kama, Puna rei nonu, o fato, o malo, paula rei veni, o ana popua, malo, pito mo kaumai, a ame vi paula e kou pite ki lave maha fui, o fa mari e poni, e. Tion ta volo hea, malo pito, ko pano, mui mui ta pafu, malo pito pano, se so kaumai ki la programa, pe ki takavila, kolo si ki a fifita mai kolo, mo e ngai tambi, pupu ke mai fufula tano a pene I hena. Ko ia kau foke a te vita kai toki o atu, ai toi nga koe ni, na tolu, na futo lahe a pita, ka foke a te vita malo.

0: koi whikaho furua ke pongpong ini pia mei he fui wao whangatapu e uena koi ofa mei muri a fuspara kwa o tāna ki mai ke whasini e uena
1: Iyo a o ate ha malo lahi e te tamakai koi teke ngata he tas mala e ka koi fo i ma i moa o si o si whaoko mai te he takawinga tau ai fo i ai fo i hiwa mai moani koe ofa me mori a fuspara. Ai koe ofa ia o ku viviri pia me i hea waha folau pe mama o ewa mama pe o ku ongo. He ku aspe ia e fo i tau pe he amsia ai longo vuka o ku ne puna o fisi he naua o wa inga i e waha pe moe vunga o whawhi ao ki whangata. Ai ko fo i ko fo i la mare ko ia ne whakawhiha ko taki. Ai fo i amsi o whaka anaua ke longa vuka. Ko i longa vuka ko i fo i man puna whaka ofo ofo. Pea kune puna e fise na wa. Ai ko fo fise na wa ko tahi e. E waha pe a moi vunga o ne whawhi ao mai pe ia. Ke a o mai ki whangata puen. Ko e ko la loto ko i kai pito e rara hamane e ke to la loto e mea koi mai moa. Whao e tahi ni kuin kong whanua. Pea asu mai pe moi hange ko ene mana tu mo ne o wha. Na hange ha ane al o tori. Eh? Ia wao ka kala o kumatala manong. Pea whete le ni ai i he ea o kupongpong. Eh? O ne lawe ai pe anga ngatu. I feo hi e go. A mare o pito pito ki tau fulo. Te o lawe le loto po smare pe. Ia te ia te ia ai fwoi ni ane. Pea ku whamalao te pito o te tamaka. Ko foi ofa ia os ko foi ofa kon batu ko ofa fa hoko mi muri e tai ko futbala te ok mai no pito e ka po ke te maka malo
0: io ko fa malo at malo a pito a tana ki mai ko ni pe pe foki ka pa te a vakai fo pe kwa ta to tana ki mai I he pe a Facebook a e wena pa to ki lau mai pe a ki na to ko ia o ku na tana ki mai o to hi mai he Facebook a ka ke ko hange ko me a bene lave ja a wena ko ki tana ka pe ko mai mo ani foki ko a ko e fatu pe he taine koe ni e mai moa ki hono to, a, toko wa e wena ka fuspala
1: i he
0: iyo hange koe ko mea koe koe ne ofa ia na e talaki iyo pe, a, na i Australiana foki a fuspala e ka koe ne talapi e ne ofa ki ai kaje koe tu uia e tau polkalama koe ia ki he pongpong ini ka ko ta hoko atu rewa ki he tau a fasifika hiwa ko ia i he pongpong ni o atu ia he ngalufani fo ngalufani fo te urea he mooni o, o fa e uhena ka foka atu ka te koe ku ia he a fainga mehena ke ave ki ai e ta fika hiwa ko ia he pongpong ni pe a tuk fok me uhena malo
1: I a malo pito tata lei a virea moto puaka lele noa kau mai moktator o fatu maro si kau mai lu isa la tu kefu maro pisi kau mai moktator pea o kou ate peeni a kofi mai ki Australiani ki he si i kai ngalotu koe ni o komini o loto fungani maa o maria mi hiva henga tukle en Wyong pea mi Central Coast o kou ate ama kalai me lavun tau tai ke ton tau tai tau hiria e ko tungo e koe ni e komni o toko ni ke amateo po uhila. Se te whano soane, soana pētelo, singlata soane, fisi iahi Blake Halangahu, te amo kotoa a si kau hiva, te amo i si kainga lotu koe ni o wahenga tukli mo waio, e komni o lotu ngani ma amaria. O whaiat ka mo tolu, la voni pa motoni, ma alosi ma walai, ma aloku lava te tau katoa nga, ma aloso mo lava mai, o whalahet au pito ki a ki motolu. O po pēngu lere a te tau fasiko ni hono hopsika hiwa te tamaka, ke plene ka, ke chontu tamahe, ka te ke vai malala ma kau ngā we. Son tā wola lohea, ma alosi o kau me ke tapu ka ma, o sa yasto kalau. Se lui na kai se fes, o fat, ma alosi kau mai, pe te he foki ke a Douglas, to yes, hi havea. Pea te hepo ke tangata fispuna makaki me li poane. Te ke a pita hara lielo, te mui kawhanau re tio me loto tanedin, o whalahi a pita ka moto piula faka o si malanga o fat piula ka koe. Pe pe faka kun sei kaoni ma ka tuf ka paa o fat ka mato ma ka unga oe pe ke aleko ti tonga so mo ne ta palu pe a mori si a te fu nasi. Ka hoke tirita, malo.
0: Io go fa malo atu uina, pe a kou oato e pe a e fasini pe a ma e ka whanongore ti o koni ki a te koe e peturi ki a makafi pe a pefo ki a fifita leone pe a motiuri pe si ka finau Samson Tike, Fred Pani ki pa Amastoni, Paula Tatafu siop sokai matapure pe a pehe ki a saia tayone sione mounga ki a Rotolua pe a pehe ka Kiko Furimaono Steven Muatane ki Tauranga pe ka Lokantani Afkalonihea ki Hantiri pe ka Taseni Ulakai mo ka ua Fauri, pepe fokatane mahanga. Fred fonua pamboeoa, wate tolta amsaia pe motopuluka. Pe ko wato e pe pamoe fasini ki he kau tau tolu kotoa tau lotonga ngawe i he pongpongini. Ko wato e pe fasini ki a motolu o ku tau lotonga ngawe. Tau tau te fito ka motolu koni ngai fare maki, ngai fare ngawe. Ko wato e pe fasini pe a motolu. Pe a pefoki ke kau frauliori, kau teksi, pe ku ate pe pa me fasini pe ma akimotoru fana hopoate, ma fenga feitu pe ku mouyai, mu fana o magie polka ma e pongpongini, ate fasikoni pe ma akimotoru. Aya ko tau fika hiva pongpongini, o atu ya he ngaru fani fo te urea he mo oni o fa. Taseni pa peheka. Afkaloni hea mo kautangata koia. Kalma he fasikoni, ke taurea mo oni koia oi ofa. Malo.

0: ko e tau fika hiva ia ke pongpong ini ne o at fokia e ngalo whani fo te urea he mooni o e ofa o ena kau fokia tu ka wakai ki e tau fika hiva e pongpong ini malo
1: Kio, ko e hiva maari a pito e ni e ngalo whani fo a whapadon te ki he ki he rea ke mooni ke ki whaideha ki mooni e ofa ke rea mooni he o a rea loi pero wanga rea ko hiva ni te tamak ko hiva soni arek ka maria pito no tuku ima he ngal fain fo I he mere papai. Oku ai mea ko fatonga I hiwa ko ni koe kore. Koe kore te ke ai o whake mo oni ua lea loi, eh? I lea loi. Te aku hoko ia he ka kapau e loi e foi o whae ko ia pa te mare vai te hoko e kusi o to whae toka, eh? No fo he mo oni kai whaha fifia loto, eh? Te aku tuku mare vai o pehe, te ha kuhi e hoko re vai ko tuku lotoi, o fi hange hafo I tori loto o hoko I he e mea. Pa kuhi mare fai fasana wā te, o hange re vai a ha taha o ku kafu, ai ka loi e ofa, eh? O fi kore ke ofa ke moi. Ta ka loi re vai o pehe re vai o pa hange re vai ha taha o ku kafu, te kua waka o ku teu ke ngoto, eh? Fa ofa, te hao mai re vai aha moi po, te kwa e ka ve ai a loto e. Ko kunga I ko koke ai ko kore ke mone ofa, ka paure a loi ofa, e hoko inga mea kwa ni ka ve a loto, te ome kafo e tama e. Pa kuti fa anawa mai rewa koi me a koi kore upe amsio ha ofa anga, o kumo fa se taki me ma e. Ka te sino fo hopo ate pe kita, ko sino ko fo I kakala mouni ha e. Mari a pite hu ai o fai fo iwa koi ni te wit, o go tui pena o lelea, komo toko tope, mo mea mai kita programa. Ka fo kete wit malo.
0: Iyo, ko fo malo atu e wei na, pe hange pe koi ko mea kone ula ve koi ki ai, ke ta uwa kai hange a ngahi o fa pe he ni, pe ko fe kalasi o kukau ki ai. Ko fe kalasi koi o kukau ki ai, he koi o fa fo ki hange ko mea, o ku fere a kukalasi ke ke. Koi ofa mo oni o ku toko taha pe na ne fai ofa mo oni eni o te lau hataha ia na mo oni eni ofa hata kai koi ofa mo oni pe na fai e iki I mamani mamani koi ni ene pekia he kolosi ofa morimore tawangala koi foi ofa mo oni ia toe nga ofa kotoa pe manetui kota tolue koi angahala ai tangata
1: No,
0: ai ko ko me ko ko fai ko ai vakai ko ki ai eta fa ko ni ko e ko ofa mo oni bena fai ki na ne pekia ai ki kolosi pekia pe ta mo ne ma oni oni mo odi mo toto nu moni o ki ai de ofa mo oni ko ia ta tolu e weina ko ia ai eta usi o ko ki ai ko uhinga ai ko ha ko e toto ko na tafe ko nga wepe a family I he toto ko e na kalanga pe ke kaluse fai o tauna. Kaje, ko tau si oia ke klasi ke he ko ia o fa e weina I he e tau fasi ko ni na toko si. Ka u foke atu ka te koi ko hui ko ta whikawalu ko ia ki he pongpong ini o ku o atu ia e henere muri ko e pae ai vai ola, eh? Ko e pae ai vai ola, ko foi pehe pe ko e pae ai vai ola. Ko menea kui e ku anga e kutui aku e hina kui kai ko ha ofa, e nia ka foi ofa. Ko menea kui ko hange e nia ko e whaka ofa ia, eh? ka foki atu ka te koe, na kua hafa hinga hana ke ave ki ai, si pae ai vai ola pe ku fefe, ke tok fok mai. Malo.
1: Malo pito te vida. O pe o ama ta se ni lakai, ta se no fat ka koi. Ko mai ta la mai ti foi ofa. O fat ka koi malo sa chu te mai mi era mi family. O fo pe u fa nga mari pe lori e. Luis la tu ke malo se bu ka mai ki ta programa. Le mo to po ka le no malo pito se mo ka mai ki ta programa. I o ko o fo pe o ku o nga te ta programa ni ki a te pe ki a mai ta ni po fa na ki o a la veita va que pe que o fa merien o pe pa a mai io a ki si fa malo te pe que a to ta tacles tu ki amo ane

0: Marco pai a fokia I vaiola ki pomponini e wena a fascini ka fokia tonge ka ha ha wakai ki fascini e wena pe kwa fa inga ofa o kutala mai he fascini pe kai
1: io a te vita ko e ko foi hi vai ko ni pai a vaiola ko fu foi ofa ni o to u e faka ofa au kita pit ha paton pe me lotto me to lotto ai ko kai ni ka vea ofa ko paia te alu ke au hia pe a he. Ka to e wha ofa katoa pe was ma ui e wha iwa koe ni tu ofa whainga ta. Pe a ku iku marewa ia ki he mo ui e ofa e ko nofo ofa ka umimi noa. He au pito pe he. Paia e ofa pe a whainga ta. Pe a ku hango koe ni lawe I loto. E kai lawa ha poto ia. Pangai kene whiau hono whainga ta. Alu e ofa e. Te a kuia ku a kai ki tau ilo tato de te makapa ko te haha tau to e tuku hanga whatata hai mai angai ki ma o kato e poi wania ofa ke ke wha ofa ngea e hato e wha ofa e kai ke he koutu de ki ai ta tau pe mo koe mo na tau koto pe unau whanongo I he fo I hipae a wai ola ka fo ke atmalo
0: I o ko whamalo atu e oina e o ange pe ko mea koe koe lawe koe ki ai koe kau e fasin fo kia he koe he nau pehe foki a uia ko uhinga ai pae ai vai o la uhina ko ha na e tokoto I fare mahaki
1: I fare mahaki
0: ta koe ko to kitara no a uia koe ki a hene ai foi mira na nau ngā ue na tolu I fare mahaki na nau ngā ue pe koe ki kauta me a koe kauta ma pe na nau ngā ue ko to ape I fare mahaki ke o uhinga I koe hono ui be a fo hiva ko pae ai vai ora ko na tolu na na unga ue ko toa pe I fare mahaki
1: iyo
0: ko e tato fa pe a fo hiva ia ki he ne nofo ma family ka mo hono hoa ka ko huinga e hano ui ko pae vai ora ko ka tangata ko toa pe na unga ue I fare mahaki Te hange koni ko lau koe a misa wate kini ki he ofa a humata niu. Ofa humata niu. Koe a mooni apito mea koni ku tohi mea koe ki ai apita a hala lilo. Koe ofa whakatonu tonu. Eh? Koe uhi ngai ofa humata niu. Koe ofa oku, koe ofa oku whakatonu tonu. Koe te ofa pe gita ia ki ha taha. Ai ku te sio koe e mau maha te mea mi ai. Ofa fraton tonu,
1: Ofa peke taha mau mai ahe.
0: Koe ofa humata ni uia kone ofa pe. Koe te ofa peke ha taha opu e mau mai ha te me a me iai. Ta mai foke. Ta lahi peno ngai uhi ngā. O hangi koni koe te filifili manako, Koe te kako ofa fraton tonu, Kako hono o moonia koe te ofa fraton tonu pe gita ki ha taha. Oku e ma mai ha te me a pia me to ta ko ya ko ya ngai ne tu ko ya ai ko nga pe e we na nga ko fa nga ko na una asi ko na I he pe Facebooka pe te ba lava pe u I mai mo ki na tolu I he por kala ma ko hi ka ta ho ka o se ni ta minute ta ni ma pe me he tolu I he pong pong ini ai ko fika fitu ko ki he pong pong ini O atuia he mapu avaya. Mapu avaya ko siweli no fo taimi. Ke tau wakai ange ki he taranoa ko ni. Pe ko ka kaweni I he a... Ko he hawhainga ofa ko ni. I he fasi ko ni e ka utangata pita halalilo pa moutolu. Ko he ha a e fahinga a ofa ko ni. Utau whanongo ai I he mapu avaya. Ai siweli ko ya o he no fo taimi. Ka foki atu e wena ko wahata mehena ke o mai... Kia I fasikoni, ko tau whika fitu ia ke pongpong ni malo.
1: Io a malo pito te vita o peki, mau inga peha no tuku atu, e nau si kei a mai mo mea mai ke rapo kama, o whaat Valencia atuiva, I wafungia ka peika mare kore whare maka, mina fitu un pente Mateo, Klausia o Matau. O pahaat sa mo tol, malo pito mo kei mea mai ke rapo kama, ka te fo ke hu wha ki o wharahia. Ia ka nga tō kato pēru nga whanau o mai me sau te, o pe a vere ke tanga hiva ki pe ki wringa so ni mri ka mata ves o pe ke a mai ke tapo kama o pe wa a mai a he he a faritau a o fa ka ko e pe fo ki pe a mo a kum se kala ni me ka nga o e mo to lo ma ta mo ke a a pe o fa na mai tanga fa si ve ko tonga o pe ke a mai so mo ta pa I said, Funaki. The way for Kyope, I am a same for a vessi. I was a comic of Mama, the way for Kikapula, Paka, Osi, Malanga. Koya, Koya, the video of Nadore, the English of Crosset Mala.
0: You go for Mala to Wena. The Kowato I be, I fasciconi, Tafika fit to a pomponini, Pama, a taufana, Tonga, Goni, Okunawanga, or Bregi. Amanak foketesi europregi pe ambo australiana I hemala I teni I tonaki koini ai aku oku yai eta ufana tonga tokofitu ka koutui pe mahalo oku koe fainga koini oku na vainga oku I he tonaki koini I he a hua oku yai a tupo wa ai pe pe foki pe ambo a free sale I fika ono, fika walo o kuia pitala akai. Ko e fesi rewa kuia ya Rich Mo'unga pia pehefo ki a fehi. Finianga nofu. Aya ke whahinga kuia o kuna ukau I he timi kone a Orpelegi pia pehe kapasirio a tosi. Ko kuna tolea whanau tonga ko Asteleriana mahalo e oena kwa ki maulelei ki he whahinga kua kaku atpe fasini. Pea maa whanau tonga ko ia I he time aropelegi, pea pehe ki he warapi, amana ke na whitaulaki, I he tona ko ni, pea pehe foki, o ku kamata World Cup ko ia ai riiki, I he wike kaha u, ai uraki tau a tonga, pea mo e timi ko ni a Inglani, o ku whakahoko foke wa inga ko ni ki pef.
1: Fai pef,
0: pea ko fai tala monu ke tau a timi, I he kako e, I he pehe foki ngai mea ku hoko, Te kai ki whae wai ngai whanau mahalo ko mea ia koe o ku ko lahi e whelau aki ia e Facebooka I ngai mea koe ni o ke hingoa koe a mate mātonga. Pai tuang pe whanau e ke nau tawa taina tuku ahono o hake o hifo ki nau tolu he ngai mea koe ni. Kaku mea pa tonu ke o whakaton tonu ki whare hopo ki pule anga mea. Ka tuang hifo a whanau ke nau si tawa taina e nau wai ngai mo ngai mea koe ia. E ku laki I lele ai whahinga whakatonton holoia koe ni o pai ke fusa ia ke tau whanau a tau tolu koe I e tawha koe ni. Koe whaia tea korega mo tolu, mo o ave ki whare hopo, mo ave ki whare hopo, mo o hopo ko mea ia ki whaima os. Ka e tuang e whanau ia ke na wainga
1: a ki na to.
0: Koe a kou ate fasini pea maa ki mo tolu whahinga koe ni, pea maa au fifita Maikolo, pea pefo kapitelo Olosoni, Tevita Manukeu, pia mu Paula Moa, Misa Watekini, Chou Chou, Pita Halalilo, pia peheka Fispuna Maka. Pia pehefo ki, I mou tolu kotoa da Bukau Maki ta Proklama Koya Ahikule, o he whakatu Amelie, ki he Pong Pongini, mou tolu kotoa tau ngā au he Pong Pongini. Pako ato ai pehe, ai fasini ma ai Palestini Koya Kapu Mailo, pia mou kau memi pa Koya o he Mailo, I he Pong Pongini. Pia pehefo ki, ki a ki mo tolu kotoa pe o mo uia ha mo ilo ki he siweli e nofa taimi ate fasko ni pia maa ki mo tolu I he pongpongi ni malo

0: Malo pito o te tama ko ia ko e. Ata ben mao mela taulanga mōna pito e lau. Pea ko mōna pito o whamalanga te wita ko e pae a he lotu o ku kauia i he ko whai ofa ko nina mōna pito ni sawa tikini. Whai ofa ko whamamai pia to e whaingata. He ko ka hoko whaingata a he wakanoa. Ko whepea whaitu paupe ke chi tānui ai kai hoko atpe. Ai fononga ia e, mōna pita pita. Kake, kou tō ape mua ai tā whasi koe ni, o tō e Grossmete ki Central Coast, ki si i kāinga lotu, ko so ki kāinga lotu e ni, o e kōm ni o lotu fungan mā a Maria, wahenga tupli waiong, Central Coast, ma au a lamoni, o whātika koe lamoni tau tai, o spia ki a amai ni ngā ue, whanonga mai ki tau prokama, pa malo a pito wahe wahe mai, o kuke whanong, o maupe ihe tau prokama, I he wike korope. O whalaet kako o what katoni, tō tai, Mateo Pouhila, Setefano Soane, Soana Petelo, Simulata Soane, te amu fisi iahi plei haranga. O whalaet ka motol, me toe ngai ko mio, o whalaet ka pito ka motol. Malosu mo aamai, ki e tau polo kalama. Kapi fokte a te pei tanga tisone onivera tupo, me kau wha ulipasi, me mofinto, fa palu tu plot tu sile tu plot mo unga mafito lea mission enos pepe foke a te pe kate vita nai mo seki Christ Church ko ia ka foke te vita maka malau
1: io ko fa malo atu e uei nai pa ko atu e pe fasini pe maau e fispuna pe pe kapita halalilo chou chou ate fasini pe maau misa ua te kini pe pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo olosoni pea mo fifita mai kolo pea pehe whokapaya vea moi, pea mo mela tauranga pea pehe kia haini a Costa, mo tevita manukia. Pi puri tama a whareaisi i Prutousa pungpongini uheina, pea ko atua pepa mo fasini whatawanga pe mo tolkoni, ki a te koe Patrick i Makaafi, pea mo fifita Leone, pea pehe whoki ki a Tiurepe, Sika Finau, Samson Tike, Fretipani, Paula Tatafu, siope Soakai Mataapure, pefo Kasea Tayone, sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Moataane, Lokantani, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Fret Fonua, pa Moehoa, Wate Toltau, Amsaia, pa Motopuluka. Tak kau ada pe fasih ni pe mau ete malisi akau vi ye malu api to kau mai ki tau program pong ini ki follow apa puli ete malisi wena kau ete malisi ni ku fanu le tio mai mei awai malu api ete malisi ate fasih kau ni pe mau tau mai ya wena kapau dia hata mei ye nak awe kiai fasih kau ni to apa ni lo wena malu
0: io appena ma fare si uvea ma lo pito fare si sto kama che da programma con te cross my pe David Mankie mo fa malo my pe fa fo fa pite na hiva fa e na manat meli ki ai to te ngeli ma foi ofa David Mankie ai ma lo pito pe a pe ki a fita ai colo pe mo ka utano e hina pe neita kavila o fa ka motolo pe a koia o fa pe mo le le pe motolo da pe a pega panto taka pe mo kau a fa ma ma ko ia pe ni oni hanga mo mo to ko do pe si ka fa pu pu ka fo mo na to eta no hina mo mo la va ke ot ki ai eta un a hi fa si e mo ho ni fa do ni pe e ku ai pe ha mo va kai ki ngai ofa ni ngai fa ta ana ko ni pe a ko tu e ka pe ke la va ke mo to to mai pe mo fa ko mai ke te ma ka ki ke tau studio. Ko ia koutu i pea toi aloha atu o whalahi a te mariska koi. Malosi o kaumai ke tau programma, whoro puri o feo whaiga mare mai mihena o whalahi atu kau whoke atu ita, malo.
1: Io, malo uena pako. Ata pe fasini pea maau e vehala, ut kaving, kaumai ke tau programma i e pongpongi. Pako se ka santavo i e pongpongi ni uena kua ko tui he te ua ai te unga kula e se anā. Ku puri ia tua tamasila ka, ko sen tāvo ni ku asi mai. O tui hono te unga koia ki e laka i...
0: Oia,
1: oia. I loto nuku alofa e weina, eh? Pea kou... Hango mea na ulawe koia nai kia i tau... Talmonu ke tau whanau i e ngai spoti ke hegeu na uka wai. Pia whatawangi ke nau mauai ha kaha ulelei e weina. Ko e tau fika wha aini ki he pongpongi ni me toa ahapani nolo ko e tau mai a ki tau whanonga ngepe ko e ofa fe eni ai fasiko ni malo.

0: apu kousio giai. Koe loseo pema, koe ua fitu o sune, koe tau mai ae ni na tau whanongo giai, ane toko si me toa apanolo. Me heki kolo pe, eh?
1: Koia.
0: Me longo mapu. Koe kousio giai. Ki kolo o ku ki taka taka whai mea. Mousio giai, ngai fasi iloa ni, loseo pema, ko tau mai ya ko ni ato panolo na tau to ko se no tan no ai
1: eh
0: me wa fito sune na tu me ya yo na wal fo ko tu ma ta ta ke si ko ta me lo ma po ko ki ki taunga eh ki tu ki ki fe ko ki unga ki unga ma tu na te alo ta uni ko putu ya hunga eh ai ai putu ko ni
1: Teo funky motu.
0: Putu ya meihunga ai tama soti ya kone ave meheni. Pena isha e putu ko ya na walvuga na fuaha ua wai. Kake, kako unofo siyo koe ki longa mapu ke. Kake. Kake
1: kolo.
0: Koya, ko huiko tataimi ku hoko ai ni maha kata. Oate tafika uraki. Koe ofa loto, he lo se mo hei lalako. Taha pene ngai mai moa taine kuini uena. Kako ku to o mai pe ko hui ke tau whanong ke manre o ngō o kehe hono hivai he manre o ngō ko e ofa loto he lose ko hui ngafo ke lose ki England, ki Britania hei la la rewa aya ko ne foki eni ko e pe a mei he hirifa ke kalauni he nima tolu ae o fawa e fo hiva foki pe a kune hangai he fo hivani o whakafai ke kehei a atalanga tamo vae popua, Koe te tū koe tainimi i vae popua, te tū peo sio ki he, ki he ngahe, ke tauranga kone o kalani ni uheina, Koe mea kou sio koe ki ai i he tainimi, i he ne tū koe tainimi. Ko vae popua ia, na e tū kehe ia, na e tū e halaselui ni, aia koe apia pure anga na e nofo ki ai tamai ki ako, mai mi tonga o ako, una nofo i vae popua. Toki whatau koe apikoni o kuhoko mai pe ki atalanga toi hangai pe he taine kuini o whakatau ata vae popua ka hiki mai pe o na tuu whakataha kai tuasila vae popua ki he landscape tuasila atalanga ia ki he hala St. Andrew aia koe ne tuu ia koe ena kakufoi api pe e taha kanguna tuasila ke ke ka uhi ko tuu koe ai hala he kai ke lava ke tua sila pe taha haapie ua. Pau peke na keke. Aia ku vae popua e me landscape St. Andrew Reva i Atalanga. Ka tau whanongo ki ai, koe tau fika ula kena ki he pongpongini. Ka whanongo, atu maa kumoutolu, ko tau tau ngā u he pongpongini. Whanaho bat, o fatu ka kumoutolu. Ka tau whanongo, tau fika ula ki maa loa.

0: koe he whika raki a ke pongpong ni a o whaloto i he lo se pia mo hei lala e uena. Ko whamalo atu ke whaifikau, he mas, malo apito o whaatika te koe me whamiri si kau mai ki he tau polkalama i he pongpong ni uena ko ha ha o tānaki mai ki he fasini e uena. Ko mea pene ko whiawhia i, ko hanga o whamanatu atu kak motoru ka inga tonga, mo mea mai ki tau polkalama o ku ke a vae popua pia mei atalanga. Ko vae popua ena e tu he hala seluini, pia tokihiki mai ke ona whakataha pe, pia tu ureva a atalanga i he St. Andrew, eh? E, uena. Ka sia tainimi kuna whakataha. Ka kei tuasila pe kehe ke. Aia ko vae popua pia me Helens KB, o atalanga pia me St. Andrew, ko na tu uia he tainimi. Ka maali e fasini, ko whao wha i au, e kuanga koe kunofo lau e fasini, i he maa imoa e taine kuini e uina, eh? Ene, si o hangei koe ni, koe te tu koe mei vae popua, me api koe mei vae popua, ai ku driveway i hake koe mpea mei he landscape, koe te tu pe ai si o tonu ki langi toto, moe otu taura ngā, ai a koe ua fuu ia koe o Okalani. Alureva ene mana tu nta no ana ke wafkovuna, eh? Ke te sio, ke ene mana tu. Ko foi mea taha ko hanga to'o hake heni e wena, ene pe tala he matangi, ene ofa ki nuku alofa, ta moe paki, eh? Tavake oma, sio? Ko ne foi to'o koe tavake oma, mantu ikua e toko taha ku lahi koe a siriva, ko no hingo aia ko tavake oma o vai lahi, eh? Kune si to oleva, kune si to oleva mai a si kainga me niwa o whakafou mai i a tawake oma, ae ko hingoa i a tawake lahi koni a siriva lakalaka, ko tawake oma wai lahi, ko i kainga niwa ia, eh? Ka foke atu angeka te koe ke ki tānaki mai, osta muni te valo pia me ni mā ue ina malo.
1: Io, leo mo lo loto ae fo i mai moani te vita maka, lawa ki tahanga o whamatalai. Pea ko to'o pē e fui konga ko ia ai ni pehe, ko to'o ngā na e tala he matangi, ki loto nuku alofa pe mo paki, ai a ko ia upa moe tana ko tungi. Pea ko tawa ke o maange ko lawa pisi tala sono kai ngani wa, na kona o whaanga, pea ko kei tangi tangi, o kei tangi tangi pe ia, siutaka. Pani foki mai, eh? Maari au pita pita. Ko tui koe whalaloto ia pa moe whamapopo ia ta patungia i he pongpongi te tamaka. Ko toi maari ia pe moho to o mai e manule ongo kene hanga whahoko ai o whaloto helo se meilala e ko oko whakavlata ia pa whafofa ia i he pensio. Pono ngawe me e koe ni. Pa ko tui pete vita waka koe whamapopo ia. Ka u fukiat maalau.
0: Io ko whamalo atu eina, ko whamalo ke ak moutolu ko toa pe i he amokau mai ke tau polkalama to e whakawhe i pe moutolu ki he wike ka au taimita tau pe ki he tau polkalama ko ia ngahire o hengeheng koula pe whamalo atu ka moutolu ke moukau mai ko ia ki he polkalama i he pongpongini e huina whamalo atu eina malo apito pe kaune vela pa mo pisope me polkalama he taha wā ko ia ko whamanat pe kak motolu e tau polkalama he tōragi pe me he taha wā ki he ono e fiafi pure lulu ka hau tolu e fiafi pure lulu ki he ono pongpongi tua pure lulu ma tau whetong me jenu kau ngā ue i he ono o atu e tau ngai polkalama whakafofa aupito aupito talmanu atu ka inga tonga kak motolu i he ngahi tonga whatongia o wikeni pa pe he foki ki he wikeni ngai mauanga keresi hangi peko mea kou lawe koi ki ai. Ngari pehe kou haa mo haa, ka kou mooni a kou kou lotu i au e tau ngahi mea kotoa pehe pa kou ilo au hano leire i e uheina, eh? Ka koia kou whaka maa lo ka ngotolu i he pongpongi ni uheina, ka pau te haa mea ki tānaki mai ki mua pata maa vai, maa lo.
1: Io a whamala ta pita koe whaftai pehe, koe ki tau lau kafo, tau lau lava, ngai whatongi a au ki whafofa o pita te tamaka whamala o ki ai ki ngai whatongi a kutope, pa kwata pe tala mono, ke toi ngai wike hangi ko lave, tau lava ki saione, whaosi ngai wike. Whamala o pina tō kutope me ngalo pe mō ki mō tolu kotoa kotoa o kuhounga o pita ho mukau mai ki tau pokama, kane i kai mō tolu, i kai lava i whatongi a. Te whawhetai pe hanga lava te tamaka, ka te whakataha mai pe i he pule lulu i ka au he tau ngai whatangani pe mo tala monu atu ka mo tō tua whātu mālau pito.
0: io malo uena ko fa malo a tu copano moi moi tata fue pa peca e pa a kite hema si final pa pe foki ki a tane mahanga ta se nura kai mo ki motolu kotoa i he pong pong ni pa pe ki a palo le veni ki tonga malo a pito ko nga ta eta programa e pong pong ni o fa ka motolu kotoa pe malo kau atu pe ta fasi ko ta programa fa si fa ko atu fa fa kau lute se fes i he pong pong ni i he osi wanoa pe a mi he nima malo